0: oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Jazz na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan.
2: Hello kaagapay, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Sana po ay malusog, masaya, masigla. Kayo ngayong araw po, kami po ang inyong mga kasama, Jo Cabrera Alabastro.
3: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: Miss Mirna, marami sa ating mga kaagapay nagtatanong mga tips. Ano ba yung pwede ninyong ma-share na mga healthy tips para maiwasan ang pagkakasakit ngayon na usong-uso na naman yung mga viral illness? Paano mapapaboost ang ating mga immune system?
3: Oo, ayan. So, basically, kung ikaw may nararamdaman na at nanghihina, o kaya kasi kailang pakinggan mo ang katawan mo, kasi ang isang tao, kapag magkakaroon ng sakit, mararamdaman mo, in fact, magkakasipon ka pa lang, nanghihina ako, para magkakasakit ako. Pag ikaw ay nagkakaganito na, kailang pakinggan mo ang katawan mo, huwag mo ito i-ignore. So, tayo ay magbibigay ng mga healthy tips, kung bakit nagkakaroon ng sakit. So, usually, di ba, pag bata pa lang tayo, kumakain na tayo ng mga pagkain na pwede tayo magkaroon ng sakit. Halimbawa, nagso-soft drinks ka ng soft drinks. Naku, yung iba, hindi umiinom ng tubig at puro soft drinks. Hindi mo alam, sinisira mo ang kidney mo pala dito. Alam mo ba, ang soft drinks ay may 15 tablespoon ng sugar. At ito ay maraming mga chemicals na sisira ng ating kidney. At may pritong manok ka pa plus soft drinks. Yan ang mga sisira
2: sa iyong kidney. Ang gandang katerno niyan, Miss Mirna.
3: Oo.
2: The best na mga katernuhan yan, no? Pero hindi talaga siya
3: healthy.
2: Hindi siya healthy. By the way, Miss Mirna, no? Merong isang vlogger kasi, ang kanyang kinakampanya, instead of drinking water daw, uminom ng coconut water. Tama ba yon, Miss Mirna, na hindi tayo iinom ng tubig kasi all natural daw yung coconut water?
3: Oo, ang coconut water, yes and no. Ang coconut water ay punong-puno ng minerals, punong-puno ng vitamins and minerals. So maganda ito para sa balance ng ating katawan, sa pangangailangan ng ating hydration. Pero I suggest na una-una ang buko. Kung wala kayong buko sa bahay, edi bibili ka pa. Ngayon, mahal ang buko. Siyempre, hindi lahat ng tao ay accessible yung buko. So, yes and no, as I said, as much as possible, maganda ang may buko. Pero maganda rin ang uminom tayo ng 8 to 10 glasses of water. Hindi pwedeng sabihin na huwag kang iinom ng tubig, uminom ka ng buko, kasi hindi naman kayang abutin ng lahat ng mamamayan, dahil hindi na mahal ang, ditulad sa amin dito, ang mahal-mahal ng buko, no, mga 50 pesos. So, at saka bibili ka pa sa palengke. So, hindi ganun ka-accessible. Ang ating requirement is 8 to 10 glasses of water na dapat na inumin natin a day para hindi tayo para mag-stay hydrate tayo, no? So, yan ang aking masasabi. Maganda ang umiinom ng buko, pero ang isang tao, kaya lang niya tayong ma-afford ang dalawang buko lang a day. Kasi, una-una, ang hirap i-attain ang 8 to 10 glasses, eh. So, yun ang aking masasabi, no? So, gusto kong daanan muna, no? Bakit sa ating, nung usually yung mga kabataan natin, ano ang mga kinakain natin na siyang nakakasira ng ating kidney minsan, ano? Na hindi tayo aware ng ating katawan, ano? Yung mga instant noodles yan, mahihilig tayo uminom ng, kumain ng instant noodles kasi masarap siya sa mga bata at saka sa mga parents na madali siyang i-prepara at gustong-gusto. At processed meat tulad ng mga hotdog, ham, spam, bacon. Pero ito ay hindi nakakabuti sa atin. Dapat ito i-eliminate. Yan ang talagang dapat i-eliminate. Hindi mo pwede sabihin ang water i-eliminate. Ang processed meat at instant noodles, ito ay talagang dapat i-eliminate sa ating pagkain. Ano? Mga milk tea. And lahat ng klaseng matatamis, ako, ang milk tea, usong-uso ngayon, halo-halo, ang sarap-sarap, no? Hindi mo mahihindihan, you cannot say no, pero ang matamis ay alam natin na yan ay pagkain ng cancer. Ang processed meat ay pagkain ng cancer. So, bata pa lang, ang bata ay, ang mga anak natin, apo natin ay sinasanay na natin kumain ng mga pagkain, sisira sa kanilang katawan in the future, especially ang kanilang kidney, no? Mga samgyup, yan ay mausong-usong ngayon yan. Yan ang mga uso. Mga street foods, yung mga kwek-kwek, mga ano pa ba ang mga street foods na yan? Naku, wala naman akong maisip ng mga street foods. Basta mga yung malang malaman loob na mga barbecue, yung isaw, at saka yung mga lahat ng mga street foods, una-una, siyempre nakita mo nang pag binibenta, nasa kalsada lang yan. So,
2: mga burger, pwede rin naman street food yon. Barbecue.
3: Yung mga street foods. Barbecue, Tapos iba pa, mga street foods, isaw.
2: Isaw, Adidas.
3: Adidas.
2: Bagadugo.
3: Yan. Yung mga street foods, bula-bula ba ang tawag doon?
2: Kwek-kwek.
3: Fish balls.
2: Sweet balls. Pati yun.
3: Kasi, ang pagkakagawa, bakit madumi? Yung pagkakagawa niya, una-una, hindi siya malinis. Yung mga parasites, yung mga bakterya. Tapos, sasawsawan mo yung meron doong suka, nasawsawan. Tapos, isusubo ng isang kliyente. Tapos, sasawsaw niya ulit. So, yung laway noon, sawsawan. So, hindi tayo aware kasi kinagaw yan ng Pilipino. Enjoy na enjoy, no? Yung mga vendors, enjoy na enjoy. Sarap-sarap. So, pag sawsaw mo na ganun, di marami ng bakterya galing-galing sa iba-ibang bibig, sawsawan doon. So, hindi tayo aware. Hindi tayo aware na siyang makakakos ng maraming bakterya at maaari tayong magkaroon ng sakit. Mga dalata, no, yan ang mga corned beef, mga ham, sardines, yan ay siyempre marami yung preservative dahil tumatagal yan eh. Tumatagal ng 1 year or even 2 years. Siyempre yung preservative nito na sodium nitrate, alam natin na ito ay nakakakos ng cancer. So, ito yung dapat tayong maging aware. Bata pa lang, huwag natin sanayan ng mga anak natin, mahal natin sa buhay, makagawian itong mga bagay-bagay na ito. Sasabihin natin, misa-misa lang naman kumain ng street food. Eh, yung misa-misa na lang na yun, nadali ka pa ng typhoid fever, eh, yung misa-misa na lang yun, magkakaroon ka ng sakit. So, maging aware tayo, no? At gusto ko rin ma-share yung signs, ano, na ikaw ay tumatanda na at kailangan pakinggan mo ang iyong katawan upang sa ganun magawan mo ito ng paraan para hindi ka para tumagal lang iyong buhay, no? Tumagal ka pa ng 100 years, no? Sabi natin, ako imposible kasi pag dinideklara mo hanggang 60 years old ako, di hanggang 60 years old. So, it goes with it, ano, what goes around coming from your heart, from your lips, it comes back. So, yun ang nangyayari. So, kailangan, if you really want to live long, free of diseases, declare mo yon na, ay, hindi ako magkakasakit, hindi ako magiging in and out of the hospital. Una-una, magastos. Ikalawa, ay taxing, burdensome. So, ano yung mga signs na dapat natin pansinin sa isang adult naman? Kanina, we're talking of that child, ano, itatrain natin na maging mindful sila sa mga kinakain nila at huwag natin silang pakainin itong mga na-mention ko na makakabaksak ng kanilang immune system at sila'y magkakasakit. Ito naman ang mga signs na iyong pakinggan sa iyong katawan kapag ikaw'y matanda na at gusto mo pang tumagal ang iyong buhay na free of diseases na hindi ka in and out ng hospital. Una-una pala, ang measurement ay grip, yung panghawak mo ng strength mo kung humihina na, naku, hindi ka na makabukas ng bote, yan, medyo ang grip mo, eh, bumabaksak na. Yun, pakikinga mo kasi may mga exercises dyan na para, with balls, para lumakas ang yung grip. Yung ball exercises, gagawin mo. Kasi yan, isang measurement para ikaw ay lumakas, no? Number two, how fast you walk. Kung ikaw gigiwing-giwing at hindi, ibig sabihin nung kasi interconnected ang sakit, eh, it's a chain. Kapag nagsisimula na mag-breakdown ng isang parte ng ating katawan, sunod-sunod na yun eh, na mag-breakdown na rin yung cardiovascular, yung nervous system natin, muscular system, ay chain yan na sunod-sunod na mag-breakdown din. So kung ikaw yung nagsisimula, it's a chain connection, ano? Kung nagsisimula ng ikaw yung nanghihina ng lumakad, hindi ka na kasing bilis noon, eh kailangan i-practice mo nang i-practice, maka-round ka, na huwag kang tatama rin talaga kung ikaw laging nakaupo, sedentary ang iyong ang activity mo, eh talaga naman na babagal lang yung paglakad at ikaw eh, ito na nagsisinyales na ang katawan mo ay bibigay na. So, ikalawa is yung balance mo. How long can you stand with one leg? Ayan, yung balance mo. Yung iba, nako, gigiwang gawa, hindi nila mabalance pagkat hinawakan mo isang leg, definitely babaksak ka. Ito ay isang measurement na kaya mo pa. Ang balance is communicating in your brain. So, ibig sabihin, kailangan mabalance mo yung pag-angat mo ng isa, pag nakataas ka, habang nakataas ka, ihawakan mo yung isang leg mo at makakaya mo pang mabalance ang iyong sarili. At ito ay isang test para yung sitting and rising. Sitting and rising, hindi ba pagka ang isang medyo tumatanda, kahit na bata pa eh. Pag bata pa, siyempre, pag umupo ka sa floor, umakyat ka, tumayo ka, kayang-kaya. Pero pag ang sign na ikaw ay tumatanda na, hindi ka man lang makatayo, naku, hindi ka makatayo. Eh, pag ikaw ito, kailangan i-practice mo na ito kasi ang buhay natin ay requires stability and strength. Pag tayo mo, ay talagang kailangan mabilis ka pa. Ibig sabihin nun, okay ka pa, tatagal pa ang buhay mo. Pero kung sa edad na 40, pag upo mo sa floor, hindi ka na makatayo. At yung paa mo ay nangasasakitan ay gawan mo to ng paraan na i-practice mo ito. So, eto pa, pag sinabi nila na ikaw ay tumatanda, aba, lumiliit na ang oras ng iyong pagtulog. Yung iba, hindi na nga nakakatulog. Very important ito. Pag ikaw ito, gawan mo to ng paraan. Siyempre, hindi ka iinom ng gamot. Ang ibig sabihin noon ang katawan natin ay umaaray na at nadadamage na ang ibang tissues natin, no, at mga organs at ang brain natin ay tumatanda na. So kailangan especially no, so pag natutulog ka, syempre tanggalin mo yung lights, yung mga cellphone mo, tanggalin mo mga radiation kasi yan kaya hindi ka makatulog eh. Yung kadalasan pag tayo nanonood ng TV, nakatulugan mo na, nanonood ka ng TV. Tapos yung cellphone mo, daladala mo, o kaya iPad mo. At bago ka makatulog, nakatulugan mo, nandyan sa tabi mo. E di syempre, hindi, you are not sleeping well dahil nga sa radiation na tinatanggap mo. Dapat yung mga cellphone, as much as possible, ay wag mo ilalagay sa tabi mo, ilagay mo sa malayo, o kaya sa another room, no? Last but not the least, para tumanda ka, ang isang tao kapag nawala ng purpose sa buhay ay talaga naman ito ay nawawala ng galaw, nawawala ng motivation. Lahat ng mga cancer cases namin dito, ganyan ang nangyayari. Alam mo, makukumpara mo sa isang tao na may sakit din, same na sakit, ano, may cancer. Yung isa motivated pa to move on. Meron siyang purpose. Meron ako isang pasyente. Gumaling lang ako. Ipagkakalat ko, mag-share ako ng gospel, ipagkakalat ko ang health and wellness. So, gumaling lang ako. So, may purpose siya sa buhay. Yung iba naman, there is no reason to live. Iniwanan ng asawa, iniwanan ng anak, hindi pinapansin ng anak. Very, very sad. They would rather die, no? Walang purpose eh. Walang purpose ang buhay. So, kailangan ang isang tao motivated to live. Anong purpose mo? Bakit mo pa? So, ito ang mga tips, no? Tips na para tayo ay to live long, free of diseases, hindi tayo in and out ng hospital. Siyempre, ang stress is number one sa atin. Kapag ang buhay mo ay punong-puno ng stress o problema sa buhay, kailangan you get out of it. Kasi ang stress will destroy

0: at nag-i-increase na tinatawag ng cortisol hormone. Ito yung stress hormone dahil na-stress ka at nakaka-cause ng inflammation. So, chain reaction yan. Ano? May connect yan. So, kapag ito hindi nakakatulog, gawan mo ng paraan. Marami pamamaraan. Kailangan makatulog ka sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. But rather, isa sa mga nakakapagpatulog ay sabi nila, banana. Ang banana, lakatan, ano? Kumain ka na isang lakatan, bago ka matulog, maglakad ka, magpagod ka. Siyempre, pagod ka. Pagtulog mo, patay mo na agad ang ilaw. Kasi yung iba, pag naaantok na, hindi pa sila natutulog. Ang ginagawa nila, nagbabasa pa. So, nawala na yung momentum ng pagtulog. Hindi ka na makatulog. Yung ganun ang nangyayari sa iba. So, pag naaantok ka na, patayin ng ilaw, diretso ka na ng tulog, tanggalin na yung lahat ng mga radiation sa kwarto mo, make it dark para makatulog ka. So, yan ay very, very important. Ano? So, gusto ko din magbigay ng mga healthy tips tungkol sa mga kinakain nating mga fruits, ano, bakit natin gagawin itong medicinal, anong value ng mga medicinal component ng mga prutas. Tulad ng avocado, na ito ay may oleic acid na nakakababa ng cholesterol. Hindi gamot ng gamot, but rather kumain ng tama, cholesterol, anti-cholesterol itong avocado pala. Anong makukuha natin sa banana yon na mention ko na antidepressant? Ito pala ay first aid sa hyperacidity. Kung ikaw ay hyper, para ikaw ay umaasid, ang hyperacidity, minsan mapagkakamalan mo na heart attack kasi hindi ka makahinga eh. Kung ikaw ito, alam mong kasi pag heart attack naman, talagang kamay mo, isang kamao ang ilalagay mo sa iyong left heart, ano, yun ay heart attack talaga yun. Pero ang hyperacidity ay
1: parang
0: acid na
1: heartburn.
0: talagang oo, heartburn
1: pero
0: na hindi ka
1: halos
0: makahinga.
1: Magkaparehas sila ng ano, di ba, Miss Mirna? Halos magkaparehas ng
0: ang
1: sintomas.
0: sintomas.
1: Kasi hindi
0: Pero matindi
1: makakahinga
0: siyempre.
1: din.
0: Oo, pero matindi ang heart attack. Siyempre, kamao ang ilalagay mo sa kamay mo dahil sa sobrang parang isang elepante na kadagan sa iyong puso. Pero hyperacidity, hindi ka lang makahinga. Pero pareho din ang sintomas, akala mo ha-heart attack ka. So pag ikaw ito, kain ka lang ng banana at hawakan mo yung pinky finger mo, itong hawakan mo lang na ganito. Ang laking tulong ito, tandaan mo
1: Itong
0: lang yan.
1: kalingkingan.
0: Hyper kalingkingan, makakaluluwag ang iyong hininga at ikaw ay makakahinga. At pag ikaw naman ay may gout, bili ka lang ng cherry, kain ka lang ng kain ng cherry, matatagal ang gout mo. Siyempre pag may gout ka, puro ka yan ang nakakasira ng kidney dahil iinuman mo ng pain reliever eh, dahil di ka makalakad. So instead na yun ang gagawin mo, use food as medicine, cherry, no? At etong
1: Ay, Miss Mirna, kung
0: turmeric,
1: ano, kung walang cherry, minsan mahirap hanapin ng cherry, tsaka ang mahal ng cherry.
0: mahal nga, pero
1: Baka
0: sabi
1: ang
0: nila
1: hanapin ng
0: eh,
1: mga kaagapay natin yung cherry sa Delata.
0: oo, cherry sa
1: Eh, may
0: Delata na
1: asukal yun.
0: matamis yun. Oo. So, pwede tayong ano, baka hindi rin nila kilala si Sampasampalukan. Yung herbal medicine na Sampasampalukan, baka din hindi. Okay, pag may gout ka, pakinggan mo ang katawan mo, tuwing kailan ka inaatake, siyempre, tanggalin mo na ang meat. I guarantee you, pagkain lang talaga pag may gout ka, huwag mo nang kainin ang mga meat. Ikaw ay gagaling sa sakit mo. Gulay ka lang. Whole food, plant-based diet. At pagka may inflammation ng katawan, turmeric is the king of herbs, ang turmeric. Ano? Kasi may anti-inflammatory effect. Especially ang pasyenteng merong cancer o kung iba yung mga sakit mo, laging pinapainom namin dito ng turmeric para matanggal ang mga inflammation. Maging ito ay liver detoxifier at prevents cancer. Ang turmeric, no? Yan ang ating malalaman dito. Ginger, ano? So may hyperacidity ka, ginger is shaped like a ginger. I mean, ang stomach is shaped like a ginger. So ang ginger is good for the stomach. So kung may hyperacidity ka, magkanlaw ka ng salabat, matatanggal lang yung hyperacidity. Dahil ito ay may anti-inflammatory effect. Pag ikaw may sipon, uminom ka ng ginger tea o kaya ginger turmeric plus garlic. Yan, matatanggal yan. So, ang walnut shaped like a brain, di ba? So, 7 walnuts a day. This is good for your memory. So pag tumatanda na natin, usually ang sasabihin natin, naku, meron akong

0: senior moment. Pagka na pakinggan mo ang katawan mo, pagka nararamdaman mo na may senior moment ka, nakakalimot ka, at ikaw ay kumain ka ng maraming walnuts, 7 walnuts lang a day, it is 15 times more powerful than vitamin E. Ang ito ay for our memory brain. So it is shaped like a brain, a walnut. It is good for the brain, for your memory. Especially, may mga senior lapses ka na o kaya ikaw eh magkakademensya, naku, kain ka lang ng walnut. Apple, meron tong flavonoid. An apple a day drives a doctor away. So, gusto mo mag-weight loss, ito apple. Ang aming mga smoothies dito, ang aming mga juices, no, ay aming laging may kakambal na apple na pang matamis namin ito, apple, dahil meron tong flavonoid na kakadrive a doc drives a doctor away, nakakagaling ng kung ano-ano man siya ka generally. At ang papaya seeds ay ating itinatapon, wag pala. Ito una-una, ang papaya seeds ay merong anti-cancer. At the same time, ang papaya seeds ay pwedeng gamitin natin, inumin natin, kainin natin para sa mga constipated. No, wag na, usually tinatapon natin 'yan eh. Nako, ang papaya seeds at ang pakwan na seeds, no. Siyempre kasama ng pakwan, pakwan and papaya with seeds. Yan ay kapag ikaw ay constipated, gawa ka ng smoothies, maya-maya mag-move ka na. Siguro in 2 hours, lalabas na. So, pag naman may dengue ka, papaya leaves naman ang iinumin. Kailangan i-hydrate mo ang sarili mo sa pamamagitan ng papaya leaves naman na pakukuluan mo. Okay? Pagkatapos, ang ampalaya is good for diabetes. So instead na iinom, ang diabetes kasi, pag uminom ka ng gamot, after a while, hindi napakikinggan ng iyong katawan. Kailangan baguhin mo. So, ampalaya, i-alternate mo siya ng ampalaya, okra, yung mga saffron, ewan ko kung na binili ako ng friend ko ng saffron sa Dubai eh, para bumaba ang aking blood
1: Ayun lang.
0: sugar. Siyempre,
1: Yung saffron mismo yun na medyo mahal yan. At saka ngayon na may kaguluhan sa Middle East, hindi tayo sure kung bababa yung presyo pa niya, no? O mas tataas yung presyo ng
0: kaya
1: saffron.
0: nga. Oo nga, yan ang fenugreek. Fenugreek na bibili ito sa Shopee, fenugreek. Nakakababa ng blood sugar, malunggay, nakakababa din ng blood sugar. Ang palaya, top of the line, bili ka na lang ng apalaya, ang palaya, okra, apat na okra, yung ikakata, no? Tapos i-ano mo sa overnight, anong tawag doon, ibababad mo sa tubig overnight. Kinaumagahan, yung malapot sa okra, syempre yung tubig mo nalapot na, no? Yun ang iinumin mo, nakakababa yan ng blood sugar. So, ang isang mataas ang blood sugar, kailang iba-iba ang pamamaraan. Mamayang inuman mo ng malunggay, inuman mo ng kainin mo yung okra, mamayang ang itong mga iba't ibang pamamaraan, ang palaya, upang sa ganon, mapababa mo ang iyong blood sugar the natural way. Ito lang ang tanging para. So, ano ang meron guyabano leaves? Ito ay anti-cancer. At saka, pag ito ininom mo, yung guyabano leaves, hindi lang sa pang-cancer, ito ay para whole being mo, para mapanatili kang malakas at bata. Itong guyabano leaves, ito pala. Kung ikaw ay may cancer, damihan mo ang pagkain ng mga berries. Kahit na anong berries, sasabihin mo, naku, ang mahal-mahal naman ng berries, health is wealth. Kasi pag kumain, mataas ito sa antioxidant. So, ito ay
1: Any
0: mas mahal naman.
1: berries mismo yun.
0: Oo, strawberries, raspberries, kung anong meron tayo, blueberries. Ubod ng mahal, pero damihan mo ng kain. Kesa naman gamot. Pag ikaw nagpakimo, sabi ng aking pasyente, binabaksak ang kanilang taste buds, nagiging metallic. So wala kang ganang kumain. So yun ang problema. So kung ikaw ay na-diagnose na may cancer, damihan mo mga berries, kumain ka ng whole food, plant-based diet, stop mo na ang pagkain ng mga pagkain ng cancer na matatamis, sugar feeds cancer, at saka processed meat, at saka lahat ng mga processed foods, tigil mo at kumain ka ng all natural, whole food, plant-based diet, gagaling ka sa sakit mo. Kesa ikaw magpagamot ng magpagamot, ubos ang iyong pera, hindi ka naman gagaling din. Yung iba, natitigok din dahil hindi nila kinakayanan ang hindi nila kinakayanan ang side effect ng chemo and radiation. Sabi nga ng isang pasyente ko dito, kasi siya ay pinagsasabay niya ang Tree of Life at saka ang chemo niya. Kasi sabi niya, kung wala ang Tree of Life, baka matagal na akong tigok, sabi niya. Ngayon, aggressive ang kanyang cancer, pero lumalaban siya, lumalakas siya. Kasi punta siya sa, magpapakimo siya, siyempre malalagas ang buhok niya, babaksak ang immune system niya, yung kanyang taste buds mawawala kasi metallic daw ang lasa eh. So ang gagawin niya, pupunta siya dito sa Tree of Life, kakain ng whole food plant-based diet, magpapakolonics, magpapa high dosage of IV, lumalakas siya instant. So, yung iba, hindi nakakayanan ang side effect ng chemo dahil nanghihina to the max. So, hanggang sa, kasi pinapatay nito ang good and bad cells. So, in the end, pati good cells mo, napatay, wala ka ng panlaban sa immune system, at napatay nga yung cancer, nagkaroon ka naman ng pneumonia, so patay ka rin. So, yung iba, pinagsasabay niya. Okay, ganon.
1: Okay, and Miss Mirna, contact details po ng Tree of Life Wellness Center.
0: 8776-3742. Again, 8776-3742. At ang ano ang ating landline, cellphone number ay 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. At inaanyayahan ko kayong lahat para mas marami kayong matutunan. Kung kayo ay nasa mga churches, pwede kayong mag-form na isang group, 15 people and above. Punta lang kayo dito, 100 pesos ang inyong babayaran at kayo matututo na ng pagluto at paggawa ng mga juices at magkaroon ng mga health tips, no more health tips para kayo, you can live long free of diseases at kasama nito ang healthy food.
1: Okay, ayan, maraming salamat po sa inyo, Miss Mirna. Alam niyo, mga kaagapay, hindi po aksidente na napakinggan niyo ang programang ito, Kwentong Kalusugan. It's a reminder for you and for all of us na ang ating katawan dapat nating pangalagaan kasi yan ay biyaya sa atin ng Panginoon. At dito tayo din, syempre magiging productive, ano, paano natin maibabahagi ang salita ng Diyos, paano tayo magiging kapaki-pakinabang sa ating pamilya, sa ating kapwa, kung tayo naman ay may karamdaman. It's about time that we take good care of our health, di lang makinig sa programang ito, kundi i-apply. By the way, marami pong salamat sa inyo mga kaagapay for tuning in at lagi po tayong mapapakinggan dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV at sa iba pa pong himpilan ng FEBC. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: Hanggang sa susunod po na episode ng programang Kwentong Kalusugan.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong Kalusugan.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. And today is Monday, June 8. Ano ning petsa naton? Tama, June 8, no? Kaga welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kaga saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa agang ini, nagapangumusta. Kaga nagapanamyo naman sa inyo tanan, no? Sa adlaw nga ini. Kaga welcome sa aton program, live kita diri sa aton nga estasyon, no? Wala kita naka-remote broadcast. Welcome ang inyong mga shout-out, mga mensahe ninyo diri sa aton program. Paabot nyo lang, no? Pagi sa aton nga cellphone number. Kung sa radyo ka muga pamati. Ang aton nga numero is 0963-180-1469. Ka good morning sa mga nagapamati via radio, via online gali, no? Kag ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na like kag na follow, no? Naka FB live kita subong, 1062 DXKI-FEBC Radio. Una nga aton nga official FB page, so like, follow and share, no, ang aton nga Facebook page. Yan kaga maing agagid sa tanan nga nakabugtaw na, kaga masako naman sa ilang mga hilikoton sa adlaw nga ini, no? Ang iban aga pa mabiyahe, no, whether ga drive o ga commute, no, halong gid kita sa dalan. Ang iba naman ga luto pamahaw, no? Nagadigamo, kaga naga panghimos na sa sulod sang balay. Yan, good morning, no? Kaga welcome, welcome ang inyong mga prayer request diri sa aton program. Padala nyo lang. Good morning kay Jan D. Jan Michelle Ona. Blessed morning. Balik eskwela na. Kapa-enroll ka na, Jan D. Kagamo man kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning kay Joy MC Samak. Have a blessed Monday, siling niya. Kay Dondon Kagas. Good morning po, Pastor Alex. And to Daybreak listeners, have a blessed morning, everyone. Aga pa nabugtaw si Dondon, no? May aga kay Sis Barbara Sines Concibet, kay Sister Beveline Hilahos Fonticha, amuman kay Ma'am Nancy Barrientos Para, kay Sis Pinky Ortiz Estrella Orillo, kay Sister Mina Clemente de la Cruz, kay Sir Vic Lagora, kay Dai Panganiban Roque. Good morning sa inyo, no? Kaga maing aga sa mga tagpalamati naton, mga negosyante nga aga pa naga-abri kag naga-panghimos naman sa ilang pwesto, no? And good morning. Gaman kay Sister Pressy Bernardino. Okay, kaga tanaw na ton. Text nyo lang, no? Especially sa mga nagapamati sa ilang mga radyo. Text nyo lang ang inyong mga mensahe.

kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. Haranahon ta naman sila sang aton nga birthday song, no? Kag sa mga naga-celebrate sang ilang mga anniversaries. Yan. Congrats gid. Another year, another milestone sa inyong kabuhi. Kag salamatan ta gid ang Ginoo sa iyang kaayo, no? So yari ang aton nga pangharana para sa inyo pagasundan sang aton nga portals of prayer.

Okay, alas 5:13 sang aga kag subong nga aga ang aton nga palatukuran, no, is found in Numbers chapter 19. Numbers chapter 19 verse 9. Sound ang verse 9. Numbers chapter 13 verse 9. Ang tawo nga ginakabig nga matinlo amo ang magkuha sang abo sang baka kag ibutang niya ini sa isa ka lugar nga ginakabig nga matinlo sagwa sang kampo. Taguon ini pero gamiton sang katiling bansang Israel nga inugmix klas sa tubig nga para sa pagpakatinlo. Ini nga seremonya ginahimo para makuha ang sala. So ang title sini is ang tubig nga ginagamit sa pagpakatinlo. Yan, may agagali kay sinani si Pastor Kem. Good morning DXKI, happy Monday sa inyo tanan diha sa DXKI, lalo ka na Pastor Alex Permigid kami gapamati sa radio bisan o sa radio diri sa Barangay Esperanza, Coronadal. God bless from Pastor Kem Dilana and my family. May aga sa inyo dira, no? Kay Pastor Kem Dilana and the whole family. Ayan. So, muto no, Numbers chapter 19, verse 9. The ashes are to be kept by the Israelite community for use in the water of cleansing. It is purification from sin. Ang abo sa mapula nga baka nga ginagamit nga burnt offering, no? Pula nga baka nga wala sing diferensya kag wala pa magamit sa arado, pag-arado. Ayan. So, anong background sining Numbers chapter 19? Ang Book of Numbers bala naton nga record ini sang pagbiyahe sang Israel sa wilderness pagadto sa Promised Land, no. Kaga ang mga tao madamo sila sang mga challenges nga nasugata, especially si Moses, no, bilang leader. Kaga padayon sila ginatudloan sang Ginoo. Kag isa sa pagpanudlo sang Ginoo is ang maging balaan, kay tungod nga ang balaan ang Dios, so dapat ang iyang mga katauhan balaan man. Kag diri sa Numbers chapter 19 makita naton ang isa ka ritual nga ginagamit sa Old Testament, no, sacrifice sang red heifer, uning mapula nga baka, no, nga wala pa nakaagi arado. Kay kung may isa ka tawo nga nakatandog bala sang patay nga tawo, magiging ano na siya, ceremonially unclean, no? Kag i-separate na siya sa ilang pagsimba until nga ma-purify liwat inang tao, no? So sa ilang panahon tama gid ka importante nga kung gusto nimo mag-worship hindi ka magtandog sang patay, no? Sang tao nga namatay. Okay nga, ah? Nga amo sina kay tungod nga ang kamatayon amo ang representation sang resulta sang sala, sang nagsulod ang sala sa kalibutan, no? Amo na nga dako gid ang pagtagad nga ginahatag sang Ginoo, no, nga kon makatandog ka sang patay, no, kag ang kamatayon representation sang consequence sang sala nga nagsulod sa kalibutan, so magiging ceremonially unclean ikaw. So ang abo, no, diri sang mapula nga baka nga gin offer, no, kag ginsunog, amo nang i mix kla dito sa tubig nga gamiton for cleansing para dito sa tao nga nakatandog balasang patay, no, para maging ceremonially clean siya. Kag provision ini sang Ginoo para kung nakatandog ka man sang patay, no, kag maging ceremonially unclean ka, ma-enjoy mo liwat ang
pag-worship sa Ginoo kun purify ikaw liwat pagi sining ritual, no? Ayan, and many centuries later ang nagsulat sang Hebrews nagapakita nga ini nga seremonya nagatudlo dito sa kay Kristo, no? It is a shadow that pointed to a reality nga kunsadiin ang dugo ni Kristo hindi lang maghatag sang ceremonial cleanness kundi nga magkuha gid sang aton nga sala, no? Ang guilt kwaon niya, no? Ang limpyuhan niya ang aton konsensya, ang aton sala, mapatawad ang pinalidad sang sala, makuha kag matagaan kita sang bag-ong kinabuhi. Yan. Okay, no? Kung kaagita pang laba, usually may mga mansagid nga bisan ano ta ka lughod kag ano ka butang sa mga pampakuha mansada, hindi gid makuha, no? Kag daw lain matyag tablang kada tanaw ta makita ta nga ara tong mansa, oh. Way ko gid nakuha, no? So mo man sa aton nga kabuhi, no? Kung kisa hindi man kita perpekto, may mga mahambal kita nga hindi maayo. Nga tani kung pwede lang mabawi ta, no? May mga na-damage kita nga mga relasyon. May mga opportunities nga nasayang. Kaga sa pagligad sang panahon nagapabili na siya sa imong nauna, no? Daw man, tsaba lang nga daw may mga bagay ka nga ginahinulsulan nga daw hindi gid siya makuha, no? So diri sa Numbers chapter 19 ginapakita sang Ginoo nga hindi gusto sang Ginoo nga ini nga mga dagta ng permanente bala kuhaon ini siya sang Ginoo, no? Limpyuhan. Especially ang ginatawag nga sala, no? Kay amo gina ang dagta nga kinanglan gid nga malimpyuhan sa aton tanan. Ang dagta sang sala. Di, hindi na iya makuha sang tao, Ginoo lang makakuha sina, no? Yan. So ining dagta sang sala madalom ang iya sining ano, nagalatom gini siya kag madalom ang ugat, no? So kita naman, no, may kalabanan kinatinguhan ta nga malimpyuhan sa aton nga sarili nga pamaagi, no? May iban nga nagahimo sa mga panata, mga penitensya, kun ano-ano dira para lang siguro nga kahit papaano malimpyuhan bala nila, no, in their own effort, no? Pero hindi na siya epektibo, no? Siling ni David sa iyang salmo, nagpangamuyo siya nga hugasan siya sang Ginoo. Siling niya, "Wash me and I shall be whiter than snow." David asked God for cleansing. Kay balaan niya nga hindi niya na mahimo kun siya lang, no? Ang aton nga kalag, ang aton nga kaugalingon, kilala gid kita sang Ginoo, balaan sang Ginoo ang aton nga mga dagta, no? Bisan ano tapaka panami siguro ng mga picture naton kung mag-post kita sa Facebook, no? Gina-filter naton, gina-edit, pero ang Ginoo yan nakakilala gid siya sa aton, no? Kag gina-kumusta kita sang Ginoo subong aga kung kumusta na ba ang aton nga personal nga relationship sa iya, no? Are we trying to manage ang aton nga image rather than surrendering our heart to God, no? May mga guilt feeling ba kita nga ginadala-dala naton sa madamo nga tinuig instead of trusting the Lord to cleanse you
ginasigi mo lang ka daladala, no? Kaya gusto mo nga ikaw yang magkayo sang imong kaugalingon. Hindi na siya ya, ano? Hindi na siya epektibo, no? Especially sa issue sang aton nga mga kasalanan, no? Kay diri sa Numbers chapter 19 nag-provide ang Ginoo sang pamaagi para sa ila, no? Ining mapula nga baka bla nga wala depekto, wala nang kaagi arado, no? Amo ni magiging sacrifice para matinloan sila, no? Ang iaabuse ni i mix class sa tubig kag amo tong gamiton for purification. So ang Ginoo sini ang nag-instruct sa ila, no? Hindi nga ang mga Israelites ang magmatomato himo pagida. But the Lord has provided a way for them. Ayan. Kag amo maning natabo sa ato, no? The Lord provided a way for us to be saved by the cross of the Lord Jesus Christ, no? His sacrifice on the cross. Kaya hindi naman mabayaran ang aton nga sala, so ang Ginoong nagbayad. Kaya hindi naton ma-achieve ang perfect nga righteousness. So ang paghugas ang dugo ni Jesus amo ang naglimpyo sa aton completely, no? Siling sa Hebrews chapter 9, if the ashes of a heifer could ceremonially cleanse, how much more can the blood of Jesus cleanse our hearts? Ayan, amo nang padayon ang imbitasyon sang Ginoo, no? Kung nag-struggle ikaw sa mga guilt feelings, mga sala nga ginadala-dala mo for so many years, then God is inviting you nga magpalapit sa iya, no? Paagi kay Kristo, kay dako iyang grasya sang Ginoo para sa aton tanan, no? Kag ang purpose ng cleansing sang Ginoo is to restore us, no? Redemptive, no? Hindi lang nga kwaon niya lang ang imong guilt, kundi nga limpyuhan niya ikaw completely, to restore the fellowship, to reconcile you once again, no? Amunang kaluwasan nga ginahatag sa aton sang Ginoo pagi kay Kristo, no? Hindi lang nga gin-erase niyang aton nga sala, kundi nga mayara kita nga buhi nga relasyon, no? Ang matutuod nga ebanghelyo is transformational, no? Hindi lang nga ginpatawad kita sang Ginoo, kundi nga mayara kita bagong kabuhi nga igakabuhi na, no? Dira kay Kristo. New life in Christ. Ayan. So, anong man ang aton nga nakaraan, patawaron kita sang Ginoo, no? Luwason kita sang Ginoo. Himuon kita sang Ginoo nga iyang anak. Because what Jesus has done on the cross of Calvary, wala lang niya ginkuha ang aton nga sala kag ang pinalidad, kundi nga ginbag-o niya na ang tanan. And ang milagro sinada is that you are spiritually dead and now you are spiritually alive. Okay, so muna, no? Ang Espiritu Santo nag-remind sa aton nga tapos na ang trabaho ni Kristo, and all we have to do is believe on the Lord Jesus Christ. Accept Him, make Him the Lord and Savior of your life para ma-enjoy nimo ang bagong kabuhi dira kay Kristo.

kay sino pa gid, kay Windilyn Bayori Barrientos, good morning, no, kay Norlin Hospital Garcia, kay Marge Agarado Samintar, kay Sheila, Sister Sheila May Siva, good morning sa inyo. Takop ta pagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa imong pagpakamaayo. Thank you for loving us para i-provide ni mo Ginoo ang isang kabutang na hindi naman ma-accomplish. And that is the Lord Jesus Christ. Tawara kami Ginoo kung mas nag-rely kami kung kisa sa among kaugalingon rather than your grace. Thank you for what Jesus has done for all of us to cleanse us of our sin, our unrighteousness, kag pating amon mga konsensya Ginoo, nalimpyuhan ni Kristo. May our lives reflect the transforming power of your grace. Padayon amon pangamuyo sa mga nagamasakit Ginoo. We pray for imong pag-ayo sa amon mga kalawasan, mga tagpalamati namon, mga abyan namon nga nagamasakit. Pray for healing. Salamat gid Ginoo. Bless the broadcast today, kag salamat gid sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa atong program. Damo gid salamat sa inyong pagpamati, kag maluoy ginobdanay naman kita sa buwas nga adlaw. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

0: Kung ikaw kag ako, ginakapoy ang aton Ginoong Hesukristo, nag-agda sa aton nga magkari sa iya kay siya ang maghatag sa aton sang kapuhayan. Kung ikaw kag ako, ginasakit kita sang sini nga kalibutan, ang aton Ginoong Hesukristo nag-agda sa aton sa pagpalapit sa iya kay siya amo ang makatag sa imo kag sa akon sang kalipay nga dayon. Kung ikaw kag ako, nagpangapkap kita sa kadulom sang aton nga pagpangabuhi, ang aton Ginoong Hesukristo nagpangagda sa aton nga magpalapit kita sa iya kay siya amo ang kapawa, ang kasanag sang sini nga kalibutan. Katahom kay kun aton nga lantawon bala sa pulong sa Ginoo, wala sang anuman nga butang nga kinanglanon naton nga indi mahimun-an sang aton Ginoong Hesukristo. Kag katahom sini kay una gid tungod nga ginimun-an niya ang aton pinakadako nga kinanglanon, kag amo ini ang kaluwasan sang aton nga mga kaugalingon gikan sa kulipnan kag sa kapamakan sa sala, ang tanan-tanan nga kinanglanon naton masarangan niya man ngay mahimun-an. Kung masarangan niya ang pinakadako, masarangan niya man ang mga dalagko kagagmay nga mga kinanglanon naton. Kagatahom sini kay ang aton Ginoo, tuman na siya sa imo kagsakon. Gani ko lang taon niya naton sa Biblia ang ginambaldra ni Pablo sa Korinto, "He is our sufficiency." Tuman na ang aton Ginoo Hesukristo. Wala na sang iban pa nga kinanglanon kita kundi siya gid lamang. Kag amo ini nga kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, dapat nga sa tanan-tanan niya tion magpalapit kita sa iya. "I heard the voice of Jesus say." Bag-o kita magpamalandong sa pulong sang aton na Ginoo, gusto ko man nga pahibalo sa inyo nga ang aton nga programa sa kahanginan, yara man ini sa aton nga Facebook. Kag ang aton nga Facebook page, i-search ninyo ini, "Tinapay sang Kabuhi." Kag yara dra ang compilation sang aton nga daily broadcast. Kag kung gusto ninyo ma-access ini, pwede ninyo ina maklik kag paagi sini makapamati kamo sa aton nga broadcast. So gin-encourage gid namon kamo nga makapamati kag maka-access sa aton nga Facebook page, kag bilin kamo dra sang comment. Agod nga amon man nga masabdan. Katahom kay ang aton ni Ginoo naghatag sa aton sang nagakalain-lain nga mga pamaagi nga mapalayag naton sa kahanginan ang iya nga pulong. So kabay pa nga ang ini nga mga pagpangita naton sang pamaagi nga mapalayag pagid naton ang pulong sa Ginoo sa kadam-an, aton gid ini pangamuyuan. Kay ang katahom sini kay ang tagsa-tagsa sa aton may buluhaton ni gintugyan ang Ginoo sa aton. Kag isa diri, "The least that we can do is to pray for the ministry of our Lord, especially those who are in the radio ministry." No, magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag ang aton diri subong topiko nga ginatun-an, amo ang ginsulat ni Pablo paagi sa pagbugna sang Balaing Espiritu sa iya, natuhoy sa aton buluhaton sa tunga sang aton niya pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, nga yari kita sa sini nga kalibutan apang indi kita iya sang kalibutan. Now this has something to do with the ethical nature of our lives. Ikaw kag ako, nagapangabuhi kita sa tunga sang mga katawhan, kag kadam-an sini mga di tumuluo, apang ang isa ka butang nga makita man naton sa pulong sa Ginoo nga indi kita iyaya sang kalibutan. Ano but silingon sini nga ang aton pinamatasan, ang aton kinaugali, ang aton nga kinaiya, laiin ya. May kinatuhay, may dako nga kinalain, diferensya sa tunga sang mga katawan sa kalibutan kag kita ngayara sa katawhan sang aton Ginoong Jesucristo. Kag tungod sini, ikaw kag ako, may ara kita katungdanan nga mangin kapawa, nga mangin asin sa tunga sang sini nga mga katawhan. Kag katahom kay katulad sang isa ka asin, katulad sang isa ka kapawa, tam-an lamang ini kagamay, pero sa tion nga mabutang ini siya, ayan sa pagkaon, ulutanondra, linuto, anong gakatabo? Iya ini maipiktuhan ang sabor sang sina nga linuto. Maipiktuhan niya ang kadulom paagi sa pagpahayag niya sang kasanag. Amo ini ikaw kag ako. Wala sa payan nga jutay lamang kita apang dako ang gahom nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Gani ang kamatuoran diri nga makita naton kag sa aton pagpamalandong sini. Amo nga makasarang kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga wala asing kapatuoran nga magamo kag naulipon sa kadlok. Kag suno sa makita naton diri sa pulon sa Ginoo samtang nagahulat kita sang iya ikadua nga pagkari, may buluhaton ni gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag isa diri sa aton ni ginapamladungan, makita naton we need to be helpful. Ano ba't silingon sini? Ikaw kag ako, dapat nga mangin mabinuligon kita. Kay nga aman, sa sulod sang aton iglesia, may mga kauturan kita nga dapat naton buligan. Kag sa piyakabahin, may mga kauturan man kita nga dapat naton batunon ang ila pagbulig sa aton. Kaya nga man, sa ginambal naton, we need each one of us. Kinanglano naton ang kada isa sa aton. May mga tinion nga kita amo ang nagabulig, pero may tinion man nga kita man ang buligan. So, umaning makita naton, we have here the practice summoned. Kag ano ini? Sa nakita naton na pamlandungan na naton ini sa ginatuwag naton diri the sinning brother, we are to restore him. The burdened brother, we are to relieve him. The proud brother, we are to teach him to re-examine his attitude, his life. Kag ang ikaapat diri, the learning brother, ginatudluan ang ambal sa Biblia sa tundri, we are to encourage him to reach out to his teacher. Amo inang makita naton sa aton ni pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo nga dapat naton inihimoon. Gin saysay diri sa aton ni Pablo. Halin sa versikulo 7 tubtub versikulo 8 ang prinsipyo. Ang kamatuoran sa likod, ano ang rason niya ay himuon naton ini? Kag ang ini nga buluhaton ginahimo naton tungod sang ginatuwag naton prinsipyo sang pagsabog kag sang pag-ani, the principle of sowing and reaping. This is the principle stated. Amo ini makita naton nga ginahimo naton ini nga butang nga nagabulig kita kag sa piyakabahin nga dapat man kita magbaton sang mga bulig sa makauturan naton tungod sang pagtulunan na tuhoy sa ginatawag naton pagsabog kag pag-ani. Now the principle of sowing and reaping is a farming principle, but this has also value with regards to our spiritual experience. This is also a biblical principle. Ang maning makita naton kaining pulong nga ginatug naton pagsabog kag subong man pag-ani. Ang pagsabog amo ini ang mga butang nga ginahimo naton, kag ang pag-ani amo ini ang butang nga resulta sang ginhimo naton. Katulad nga ang ginatawag naton pag-ani, resulta ini sang pagsabog. So, amo ining makita naton, kag matun-an naton. Na ulang taon naton, anay, may mga tatlo diri kita ka mga butang nga masapuan sa sini nga prinsipyo. lantaw naton anay una sa aton niya nga tawhanon nga eksperyensya ilabinagid sa pananom, sa panguma. Kag nga ibutang naton ini sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Diri naton masapuan kag matun-an una nga prinsipyo, una nga kamaturan nga makita naton diri. You reap what you sow. Ano ba't silingon sini? Imo nga maani ang anuman nga imo nga ginpanggas. But silingon sini, kon nagpanggas ka humay, hindi ka mag-expectar nga trigo ang imo nga maani. Kon hindi, humay man ang anihon mo kay ang imo nga ginpanggas humay man. Kon nagtanom ka sang santol, hindi ka mag-expectar nga magpamunga ini siya sang paho o kon lansones. Kay nga man, kay santol ang imo nga gin tanom. Now, kon lang taon naton, kag kon aton nga usisaon ang ini nga ginatawag naton, experience naton sa aton niya nga tawhanon nga pagpangabuhi, makita naton nga amuman ina siya sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Kon ano ang imo nga ginhimo, amuman ina ang imo nga ma-experiensyahan. Kay ang aton subong nga sitwasyon, produkto ini sang mga desisyon nga ginobra naton sa nagligad. Our present situation is but a product of our past decisions or actions. Ano ba't silingon sini? Isa sa mga butang bala nga makita man naton sa aton niya nga pagpangabuhi, amo ang ginatawag naton the cause and effect principle. Ang gintunaan kag ang epekto. Masami ang mga epekto may ara gid ina sang gintunaan. Nga anag amo sini kay may ginhalinan, may kabangdanan ina sa aton yung espirituhan ni pagkabuhi, amo man sini. Amo ining aton sitwasyon subong. Kaya nga man, sa mga nagliligad nga mga binulan, tinuig ayhan, may mga desisyon kita, may mabutang kita ang ginhimo, nga tungod ginhimo naton ina, ginsunod naton ina, amo ini ang resulta naton subong. So kung but silingon sini, kung maayo ang imo nga ginhimo, maayo man ang resulta sini. Ayhan, hindi man matawag naton nga maayo, apang nibaluan naton nga may kaayuhan gid. Amo nang kinalain. May posibilidad nga hindi man maayo ina ang resulta sa imo desisyon, apang may kaayuhan gid ina sa punta. So, ang kamaturan man ni makita naton, kun malain ang imo nga ginhimo, ti ang resulta sina malain man. Ayhan, sa una paglantaw naton, maayo. Pero nahibaluan naton nga may kalainan gid ina nga resulta. Kay una sa tanan, ang kabangdanan sini malain man. So, balik kita gamay para maintindihan naton. No? Kag aton ini nga matun-an sing maayo. Kun nangin mabinuligon ka sa imo nga pagpangabuhi, madamo ka sang may ginbuligan, kag ano ang gakatabo. Sa imo man nga pagpangabuhi, may ara gid ina nga balos. Kag ayhan kay baloka o kon wala man, apang may nagabuli gid sa imo. Tige nga ano na, tungod amo ng prinsipyo nga makita naton kon ano ang imo ginsabog, anihon mo man. Ayan sa isa ka tawo, nagimo siya sang isa ka indi maayo nga butang. Kag sa ulihi, iya nga nakita nga doon nagmalipayon man siya, okay man siya, nami man iya nga pangabuhi. Pero nahibaluan niya nga hindi ato maayo nga butang. Kagpila kaadlaw, tinion lang ang magasukot sa iya sang sina nga butang nga ginhimo niya. Kaya nga man, the principle of sowing and reaping. You will reap what you have sown. Amo ina makita naton kung sa aton pa, kung matarong ina, mag-aani gid ikaw, patud gid ina, sang matarong man niya butang. Apang kung malaot na, mag-aani ka man sang malaot man niya butang. Kaya amo ina makita naton sa prinsipyo sa pulong sang Diyos. No, ikaduhadri, nga makita naton, your harvest is greater than what you sow. Ano ba't silingon sini? Ang imo nga gin-ani, labaw pa, dako pa, sang sa imo nga ginpanggas. Ang binhi, tam-an na kagamay. Pero ang imo nga patubas, dako. Ano ba't silingon sini? Ayan, isa lang kasalmon ang imo nga binhi. Pero sa imo nga pag-ani, isa na ina kapaniga. Kung sa aton padako, labaw kag madamo, ang imo nga pag-aanihon sang sa imo nga ginpanggas. Ini nga prinsipyo kung aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo tam-an gid ini ka matutuod gid. Lang taon talang sa kabuhi ni Joseph. Amuning makita naton. Anong ginpanggas niya? Nagtindog siya sa matarong. Gintilawan sa San Diyos, paagi sa asawa ni Potiphar, nagtindog siya sa matarong. Anong natabo? Sa una, nga mga tikang niya, kung aton yung usisaon, dumakambal kita, diindra ang kaayo sa Diyos. Ginimo niya na gani matarong, tapos ginbilanggo pa siya. Ginlipatan pa siya sa pila ka mga tinuig. Apang nibaluan nato niya, wala nagtapos ang ina nga eksperyensya ni Joseph. Kay sa ulihi nga bahin, nag-ani siya sang iya nga ginhimo. Kaglabaw pa ang iya nga gin-ani tungod sang iya nga ginhimo. Amo man ina ang makita naton, kag masapuan naton sa kabuhi sang mag-asawa nga si Isaac kag si Rebecca. Ang natabo sa ila, may pinasulabi sila. Ang bana si Isaac, ang iya pinalangga amo si Esau. Si Rebecca ang iya pinalangga si Jacob. Kag anong natabo? Amo la ina ang ginubra sa sina nga mag-asawa. Pero kon lang taw naton ang kabuhi sa sini nga duwa ka mag-utod, kag ang ila kabataan, kag ang ila nga makapuhan, tam-an kagumon. Kay nga man tungod sa sina nga mga butang. So, amo ini kon aton nilang taon, diri nato masapuan nga amo ni gali ka importante ang aton mga desisyon, ang aton gali nga mga binuhatan. Kay kon ano ang aton desisyon nga ginubra subong, may dako ina nga epekto sa aton nga palabuton. Amo nang prinsipyo dira nga makita naton. Now, ika tatlo diri nga masapuan naton sa sini nga ginatog naton, sowing and reaping principle, you reap later than you sow. Ano ba't silingon sini? May ara gali nga ginatawag kita waiting period. Reaping may not be immediate, but it will definitely come. May mga tinion gid nga hindi insigida, kung hindi mga pila pa ka mga inadlaw, ayhan sinimana, ayhan binulan, o kung pwede man nga tinuig. Kag may mga tinion pa gani nga hindi naton ini maani samtang sini nga pangabuhi naton subong. Apang nibaluan naton nga patod gid nga mag-aani kita sa palabuton dito sa ginrian sang aton nga Ginoo. That's why kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, tam-an gid ka importante nga ikaw kag ako magtuon kita, kag mag-andam kita, kay may dako inigali nga konsekwensya ang anuman nga butang nga ginahimo naton subong. Ayan sa isa ka estudyante, wala siya nagkodigo kag nag-cheat sa ila nga final exams. May diferensya gid ayan sa isa ka estudyante nga nag-cheat siya sa iya final exams. Ayan sa sadto nga estudyante nga wala nag-cheat, nubo ang iya nga score. Atoy ang nag-cheat, taas iya nga score. Pero atong wala nag-cheat, klarong iya konsensya. Kag makalakat siya, tadlong. Atong nagjet ano ya? Ara sa iya nga basi madakpan siya kag makick out siya, ma-expel siya tungod sang iya nga ginhimo. Amo ni kun aton ilang taon may mga konsekwensya gid. Kag ano ang matabo? Ikaw gusto mo nga magpakonsulta sa isa ka doktor nga balaan mo nga cheater o kon mapatindog ka sang balay kag imo nga gina-hire isa ka engineer nga balaan mo nga ginbakal niyang iyang lisensya? Kulbaan kasi na. Di ba? Di mo na nga kinanglanon gid nga mag-andam kita sa aton nga pagpangabuhi. Kaya nga man, may ara galik kita ginatog nga eternal consequences. Sa isa kabana, ang isa may ara extramarital affair, ang isa wala. Anong matabo? Siguro sa may extramarital affair, daw excited siya kag ang thrill ara, pero nabalaan niya nga sa unhan, kung madakpan siya, ano ang matabo? Hindi lang siya mahuyan ang iyang mga kabataan, ang iyang pamilya, maipiktuhan siya ni. Apang sa isa nga nagtindog, kag subong man, nagbato sa temptasyon, anong matabo? Klarong iya konsensya. Kag nga ang ina nga ginhimo niya magapabilin sa iya, kag magaani man siya sa matarong nga butang. That's why kung aton niya ngalang taon sa pulong sa Ginoo, let us learn to be far-sighted, which means that we need to see things according to God's perspective, according to what the future holds. Kaya nga man, sa unhan may pagukom. Kag ang pagukom sang aton Ginoo patod kag patas. Kag nga ikaw kag ako, iya nga pahukman suno sa iya nga talaksan. Kagabay pa nga magapangabuhi kita nga malipayon nga may kaisog tungod nakita naton ang ininga prinsipyo, the principle of sowing and reaping. Sa madasaw naman ni broadcast ininyo abyan, alagad sa Kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
4: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Roma Kabanata 8, dadako tayo sa isang mahalagang katotohanan tungkol sa direksyon at hantungan ng ating buhay. Sa Roma Kabanata 8, talata 6-8, ipinapakita ni Apostol Pablo na ang ating pag-iisip ay naghahayag ng ating espiritual na kalagayan at ng ating patutunguhan. Hindi lamang ito usapin ng pag-uugali o mabubuting gawa. Itinuturo ni Pablo na ang tunay na problema ay nasa puso ng tao. Narito pong muli si Brother Jerome Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng A New Life in the Spirit.
5: Now, sa kabila naman, sabi ni Pablo, but the mind set on the Spirit is life and peace. Muli, hindi lang ito future. Pansinin niyo ang salitang is. But the mind set on the Spirit is life and peace. Hindi sinasabi ni Pablo na hahantong ito sa isang bagay. Hindi. Ito ay totoo na ngayon. So, anong nangyayari sa isang tao whose mind is set on the Spirit? Ano meron sa kanya ngayon? Una, sabi ni Pablo, meron na siyang buhay, life nakalagay doon. Yung buhay na nakalagay dito ay higit pa sa physical existence. Ito ay spiritual life. Ang ibig sabihin nito ay pagiging buhay sa Diyos, pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya, at pakikipagbahagi sa Kanyang buhay. Nagsisimula ito ngayon at magpapatuloy ito hanggang sa eternity. Pagkatapos, dinagdag ni Pablo dun sa life ang salitang peace. Hindi lang ito simpleng pakiramdam na sarap ng pakiramdam ko, hindi ako taranta ngayon, hindi ako naguguluhan. Hindi. Una sa lahat, yung peace na binabanggit ni Pablo dito ay yung objective reality. Ibig sabihin dito, yung kanyang relationship sa Panginoong Diyos ay naayos na, restored na, reconciled na sa Diyos. Hindi na siya kaaway ng Diyos. Direktang konektado ito dito sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil sa ginawa ng Diyos kay Kristo, ang isang mananampalataya ay nakatayo na ngayon sa kapayapaan, nakatayo na ngayon sa isang posisyong siya ay reconciled na with God. Meron na siyang peace with God. Kaya ang peace dito, ang unang kahulugan nito ay yung hostility, yung pakikipag-away sa Diyos sa pamamagitan ng Diyos at makasalanan ay naalis na. Pero hindi lang objective reality ang pinag-uusapan dito, kasama rin dito ang subjective experience. No, pag ikaw alam mong reconciled ka sa Panginoong Diyos, meron kang mararamdaman subjectively. Ito yung malalim na pakiramdam ng rest, calmness, quietness, confidence, stability, well-being, nagmumula sa pagiging tama sa harap ng Diyos at pagkakaroon ng fellowship with God. Si Jesus Christ mismo ay nagbanggit patungkol sa ganitong klaseng subjective peace. Sabi niya sa John 14 verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." So hindi ito worldly peace. Ito ang kapayapaan sa puso na nagmumula dahil sa ating union with Christ. So ito yung peace of God. Sa Philippians chapter 4 verse 6 and verse 7, sabi ni Pablo, piliin ko lang yung mga basahin ko rito, sabi niya, "Be anxious for nothing," verse 7, "and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Dito, ang peace ay parang bantay sa iyong puso. Ito yung gumugwardya, will guard your hearts and your minds. Ito yung matatag na kapahingahan dahil alam natin na tayo ay pag-aari na ng Diyos. So, tingnan nyo, merong objective reality, peace with God. Merong subjective experience, peace of God. Yan ang sinasabi ni Pablo na mapapasa iyo kung ikaw ay according to the Spirit and your mind is set on the Spirit. Yan ang pangako niya. Kaya pinararating ni Pablo ang katotohanan ito sa atin. Kung anong direksyon mo sa loob ng puso mo, hindi ito neutral. Pinapakita nito kung sino ang naghahari sa buhay mo at tinutukoy nito kung saan ka papunta. Malinaw ang pagkakaiba. Ang isang mindset na patungo sa mundo, humahantong sa kamatayan. At ang isa naman, ito ay according to the Spirit at ang mindset mo ay focused sa Spirit, ito ay hahantong sa life and peace. Hindi ito mga posibleng humantong ka doon, hindi, sigurado ito, ito ang patutunguhan mo. Kung ang isang tao ay kontrolado ng kanyang laman, ng kanyang sinful nature, present na, nandyan na ang kamatayan at hahantong pa ito sa ikalawang kamatayan later on. Kung ang isang tao naman ay kontrolado ng Espiritu, nandyan na ang life and peace. At hahantong pa ito sa isang glorious experience na later on, resurrection. Now, huwag nating kakalimutan na hindi ibig sabihin ito kung ikaw ay makaka-experience na nitong life and peace na to at sigurado na ang destiny mo na ikaw ay mapupunta ng langit ay wala ka ng struggle nahaharapin dito sa mundong ito. Hindi, meron pa rin. Doon sa mga napag-aralan natin dati, lalo na sa Romans chapter 7, pinapakita ni Pablo na hindi natatapos ang labanan ng mga mananampalataya against the sinful nature. Binibigyan ni Pablo ng diin ay yung direksyon at yung outcome sa bawat buhay. Yung landas na patutunguhan mo, ito yung binibigyan niya ng diin dito. At hindi dahil sigurado ka ng papunta sa langit, hindi dahil ikaw ay according to the Spirit, hindi dahil ang mindset mo ay nakaset na sa banal na Espiritu Santo, ay wala ka nang dadaan ng mga struggle. Nandun pa rin yun. Yun ang reality. At maya-maya, ipapakita ni Pablo bakit meron pa rin ganun. So, ang isang believer ay maaring makaramdam ng kahinaan, posible pa siyang makaramdam ng lungkot, at pakikipaglaban sa kasalanan. Pero, hindi na siya papunta sa kamatayan. Wala na siyang spiritual death. Nagbago na ang direksyon niya. Nasa landas na siya papunta sa life and peace. Kaya kahit may struggle siyang dinadaanan, hindi ito patunay na siya pa rin ay kabilang dito sa realm of death. Hindi. Actually, ginagamit pa nga ng Panginoong Diyos yung mga sufferings natin, trials natin dito sa mundo to make us more and more holy. So, ang katotohanan ito ay tumutulong sa atin na makita ng malinaw ang dalawang destiny na inilalarawan ni Pablo. Kumilos na ang Diyos kay Kristo para magbigay ng life and peace sa pamamagitan ng justification. Yan ang foundation. Dahil dito, ang isang believer ay hindi na papunta ng kamatayan, kundi papunta na dito sa life and peace. Ang bagong direksyon na to ay hindi ang dahilan ng ating kaligtasan, ito ang resulta ng ating kaligtasan. Dahil tayo ay ligtas na, dun tayo papunta. Ang mindset ay nagpapakita ng destiny. Ang isa ay nagtatapos sa kamatayan, ang isa ay nagtatapos sa life and peace. Ngayon, ipapaliwanag ni Pablo ang isang napakahalagang bagay. Bakit ang mindset of the flesh ay napakaseryosong bagay? Bakit laging ang patutunguhan nitong makamundong pag-iisip ay magdadala sa iyo sa kamatayan, o bakit ang kamatayan ay nandiyan na? Ito ay dahil ang problema ay mas malalim pa dito sa ating behavior. Hindi lamang ang pinag-usapan dito ang outward na kilos ng tao, pinag-usapan natin dito yung nature niya. Kaya papunta siya doon, hindi lang gumagawa siya ng masama, kundi yun na yung kanyang kalikasan eh. So, ine-expose ni Pablo dito ang tunay na condition ng isang puso apart from the Spirit. So, ngayon, punta tayo sa ikatlong punto. The serious problem of those in the flesh. Ang malubhang problema ng mga taong nasa laman. So, again, si Pablo ay tumitingin dito sa mas malalim kaysa sa mga outward actions natin. Papakita niya ang root problem ng isang sinner. So, papaliwanag ni Pablo yung kanyang statement na nabanggit niya dito sa verse 6, that the mind set on the flesh is death. Bakit totoo ito? Now, itong verse 7, tingnan nyo yung opening word niya rito, because, so ito yung mag-lead sa kanyang explanation, bakit ang isang pag-iisip na nakatutok sa laman ay magre-resulta sa kamatayan. So again, papakita niya, ito hindi dahil sa kanyang outward behavior ang problema, dahil ang isang fleshly mindset ay nagpapakita kung ano yung kondisyon ng kanyang puso toward God. So ngayon, papakita niya ang apat na manifestations ng problema dito sa verse 7 and verse 8. Tingnan niyo ang problema ng isang tao whose mind is set on the flesh. Una, papakita ni Pablo, the fleshly mindset is hostile toward God. Hostile. Sabi niya sa verse 7, the mind set on the flesh is at enmity toward God. Ito ay nagpapakita ng isang active resistance. Hindi natural na ang isang tao, ang isang makasalanan, will love God or will welcome His rule. Ang salitang enmity dito ay may kahulugan na hostility, aktibong pagtutol at paglaban. Ang ganitong mindset ay hindi kusang nagpapasakop sa salita ng Diyos. Gusto nito ang kanyang sariling paraan. Ang buong direksyon nito ay laban sa Diyos. Kaya hindi dapat maliitin ang kasalanan. Ang kasalanan ay hindi lamang simpleng kahinaan, hindi lang ito bad habits, hindi lang ito maling desisyon. Ang pinakapuso nito, ang kasalanan ay isang pusong lumalaban sa Diyos. Ito ay rebellion. Ang taong nasa laman ay maaring hindi laging mukhang masama. Maari siyang magmukhang relihiyoso, mukhang moral, mukhang disiplinado, o mukhang mabait. Pero kung ang puso niya ay hindi sumusuko sa Diyos, ang buhay niya ay patuloy na kumikilos laban sa Diyos. Kaya tingnan niyo, sabi ho, the mindset on the flesh is at enmity toward God. Yung salitang enmity, nakikipag-away sa Panginoon Diyos. Yun ang dating nun sa akin eh. So wag nating isipin na parang ang Diyos eh, parang ganun lang, tapos ginawa mo sarili mong gusto, tapos napaganun lang ang Panginoon. Hindi. Meron ang away na ginawa mo eh. Naghahanap ka ng away eh. Yan ang pinapakita dito eh. At enmity toward God. Now, ikalawa, itong kondisyon ng isang tao whose mind is set on the flesh. Sabi ni Pablo, the fleshly mindset does not submit to God's law. Ang ikalawang sinasabi ni Pablo ay hindi nagpapasakop sa kautusan ng Panginoong Diyos. Sino yung sabi niya dito? For it does not subject itself to the law of God. So, he is at enmity toward God because it does not subject itself to the law of God. Yung salitang for dito ay nagbibigay ng ebidensya ng hostility laban sa Diyos. Bakit siya hostile? Bakit ang dating inakikipag-away siya sa Panginoon? Dahil, sabi niya dito, it does not subject itself to the law of God. Ang laman ay tumatangging ilagay ang kanya sarili sa ilalim ng authority ng Panginoon. Gusto ng sarili niya is self-rule. Siya ang maghahari sa kanyang sarili. Ayaw nitong kilalanin ang Diyos bilang hari. Ang kautusan ng Panginoon ay nagpapakita, ang law of God ay nagpapakita ng kanyang banal na kalooban. Pero ayaw nitong taong itong tanggapin ang mga ito. Ito'y kanyang tinututulan. Kaya nga ang kasalanan ay mas malalim pa kaysa sa bad behavior. Ang kasalanan ay pusong nagsasabing, gusto ko ang paraan ko, hindi ang paraan ng Diyos. Hindi nito sinasabi, your will be done. Ang sinasabi nito, my will be done. Hindi sa iyo, Panginoon. Ito gusto ko, ako masusunod, hindi ikaw. Now, ikatlo. At mas lumalalim pa itong sinasabi ni Pablo. Sinabi niya dito, no? For it is not even able to do so. Again, yung salitang for dito ay nagbibigay ng mas malalim na dahilan kung bakit hindi nagpapasakop ang isang tao na nakafocus yung mindset niya ay sa flesh, sa laman. Dahil, sabi ni Pablo rito, for it is not even able to do so. Dahil hindi nito kayang magpasakop. Pinapakita nito ay inability, hindi lang unwillingness. Hindi lang ito tungkol sa ayaw niyang sumunod sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi. Ang sinasabi rito ay wala siyang kakayahang sumunod sa mga kautusan ng Panginoon kung wala itong kilos at grasya ng Panginoong Diyos. Ang likas na kalagayan ng unbeliever ay nakatali sa kasalanan. Kaya hindi niya kayang tunay na mahalin ng Panginoong Diyos magpasakop sa Kanya o sumunod sa Kanya. Kung siya ay pababayaan sa kanyang sarili, wala siyang kapangyarihan para sundin ng Diyos. Parang ganito yan eh. Parang ni-imagine ko isang four-footer na basketball player, ang taas-taas ng goal nag-basketball. Tapos, tinanong siya, bakit hindi ka mag-dunk? Sabi niya, eh ayokong mag-dunk eh. Yun yung unwilling to dunk. Pero ang problema niya, hindi lang unwilling siya mag-dunk, kundi wala siyang ability to dunk. Ang liit lang niya eh. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Hindi lang ang isang tao na ang kanyang mindset is directed towards the flesh, hindi lang sa ayaw niyang sumunod sa utusan ng Panginoong Diyos, kundi hindi niya kayang sumunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. Doble-doble yung kanyang problema. Yan ang gusto ipakita ni Pablo rito. And then, dagdag pa niya, sabi niya, dito naman sa verse 8, sabi niya, those who are in the flesh are not able to please God. So again, kahit na ang gawa niya ay mabuti sa labas, ito pa rin ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos dahil hindi ito nanggagaling sa pusong tama ang relasyon sa Kanya. Itong nakalagay dito na those who are in the flesh. Itong in the flesh na to, hindi ibig sabihin those who are in the physical body. Ang mga believers ay meron pang physical body. So, dito, hindi yun ang ibig sabihin. Ito ang ibig sabihin dito, sila ay nasa ilalim ng rule at power ng sinful nature. Yan ang ibig sabihin ng flesh dito. Sila ay kabilang pa rin sa lumang buhay kay Adan. Kontrolado pa rin sila ng kasalanan at ng sarili, ng self. Ang ganitong tao ay hindi kayang malugod ang Diyos. Hindi ibig sabihin ito na ang unbelievers ay wala nang nagagawang kabutihan sa labas. Hindi, meron pa rin. Maari silang matulungin sa mga may hirap, nagmamahal sa pamilya, pinaaral nila yung kanilang mga kamag-anak, nagsikap sila na magtrabaho, nagpakita sila ng maraming kabutihan. Pero ang mga gawa na yon ay hindi tunay na nakakalugod sa Diyos kung hindi ito nanggagaling sa pananampalataya, sa pagmamahal sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, at hangaring luwalhatiin siya. Tinan niyo ang sabi ng Hebrews chapter 11, verse 6. And without faith, it is impossible to please Him. No? Without faith, it is impossible, imposible to please God. Alam niyo, ilang beses na akong nakaka-attend ng mga committal or funeral services ng mga tao na hindi mga mananampalataya. Ano madalas natin maririnig patungkol sa kanila? Di ba pag kami namatay, eh yung mga kamag-anak pang nabuhay o mga kaibigan nila, barkada nila, magbibigay ng eulogy. Sabihin, etong si pare ko na to, ang bait talaga nito, hindi nyo lang alam kung sino siya. Siya ay matulungin, tinulungan niya ako sa ganito, sa ganyan. So yung mga tao parang gulat, uy, ang bait pala niya. Minsan maririnig natin sa radyo, may mga patalastas. Uminom kayo ng kwan ito, tapos sasabihin eh, dahil kami ay naniniwalang mabait ang Pilipino. Mabait ang Pilipino. Mukhang hindi. Sabi ng Bible, hindi mabait ang Pilipino. Sabi ng Bible, lahat ng tao makasalanan. Again, kahit na sila'y gumagawa, o tulad na nabanggit ko kanina, yung namatay, nakagawa ng mabuti sa kanilang buhay, sabi pa rin ng Bible, without faith, it is impossible to please Him. Pag tinanong mo yung taong yan nung buhay pa, ikaw ba ay naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos at nagpunta siya rito sa mundong ito, Diyos siya, nagkatawan tao, binigay niya buhay niya para bayaran ang mga kasalanan mo, nagsakripisya, inako niya ang iyong kasalanan, ang puot at galit ng Diyos, inako niya, at yung kanyang perfection, yung kanyang kabutihan, ay nilagay niya sa record mo, sa account mo, pag ikaw ay mananampalataya, naniniwala ka ba doon? Sabi niya, sorry ha, may gagawin pa ako, eh, busy ako. Ayaw na niya makipag-usap sa iyo. Ayaw niya sayangin ang oras niya with you. Yung mga taong gano'n na ayaw maniwala dito sa ebanghelyo na tinuturo na salita ng Panginoong Diyos, yung mga taong nag-i-insist, hindi ako naniniwala dyan. Kailangan ikaw ang magsumikap, ikaw magtrabaho, ikaw magpakabait na sabihin mo kung gusto makarating ng langit. Yung mga ganyan magsalita, ito yon. Without faith, it is impossible to please Him. Kaya kahit gumagawa pa sila ng mabuti sa mata ng Panginoong Diyos, wala yun. Dahil yung kabutihan nila ay nanggagaling lang sa kanilang sarili. Ginagawa nila yon para ma-impress yung iba. Ginagawa nila yon dahil ang dami na rin na, Brad, congratulations, ang bait mo talaga. Thank you talaga doon sa ginawa mo. Okay? Pagka meron ako, bibigyan din kita na gano'n. Hindi, huwag mo nang gawin yon. Ilagay mo na lang doon sa mga dinonate ko. Donated by, tapos lagay mo pangalan ko. Okay na ako doon. Ganun na lang. Ang gusto nila, sila bida eh. Hindi nila masabing solid Deo Gloria. To God alone be the glory. Yun yung maganda dun sa mga totoong mananampalataya nagkukwento. May pinakita yung anak kong si Carice. Sabi niya, Pa, pakinggan mo tong nag-violin na to. Ang galing. Pakinggan mo tong nag-cello na to. Ang galing. Sino nag-compose siya? Si Bach. Sino si Bach? I think Christian yata siya. And then sabi nila na yung mga compositions niya, yung katapusan nun sa ilalim may nakalagay SDG or Soli Deo Gloria. Na ang ibig sabihin, to God alone be the glory. Believe kayo dito sa kanta ko, na dito sa tugtog kong kinumpose, Huwag akong purihin niyo. Galing ito sa Diyos. Dahil sa Kanya, dahil kay Jesus, dahil niligtas niya ako, dahil binago niya buhay ko, dahil ang banal na Espiritu ay nasa akin na, to God be all the glory. Yun yung gustong ipakita ni Pablo dito. Kaya malinaw ang paliwanag ni Pablo rito. Hindi yung panlabas na kilos mo. Saan ka nang gagaling nung ginawa mo yung action na yon? Ano tumatakbo sa isipan mo? Sino nagko-control ng mga decision mo na yon? Ano yung desire mo? Ano yung pinaka-objective mo? Ano yung pinaka-goal nun? Yun yung importante. Kaya malinaw paliwanag ni Pablo, ang taong nasa laman, dahil ito yung emphasis niya dito sa 7 and 8, ay lumalaban sa Diyos, ay tumatangging magpasakop sa Diyos. Hindi niya kaya na magpasakop sa Diyos at hindi niya kayang malugod ang Diyos. Yan ang problema ng isang according to the flesh who sets his mind on the flesh. At ang katotohanan yan ay magpapahumble sa atin. Kasi inaalis nito lahat ng pagmamalaki. Hindi tayo naliligtas dahil mas mabait tayo, dahil mas matalino tayo, o mas handa tayo kesa sa iba. Naliligtas tayo dahil kumilos ang Diyos. Dahil sa Kanyang awa, dahil sa pinadala niya ang Kanyang kaisa-isang anak, hindi natin kailangan good advice. Ang kailangan natin, Savior. Kailangan natin bagong buhay. Kaya nga sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 7, "Do not marvel that I say to you, you must be born again." Yan ang kailangan natin. Paano ka maboborn again? Diba? Tanong ni Nicodemus ang lumapit, "Lord, ang ibig ba sabihin? Paano yan? Papasok uli ako dun sa sinapupunan ng nanay ko, tapos ipapanganak uli ako?" Pero kung pag-iisipan nyo ng mabuti, yun yung significance ng salitang born again eh. Hindi mo maboborn again ang sarili mo sa sarili mong lakas. Hindi mo maboborn again ang kaluluwa mo sa sarili mong lakas. Kailangan Diyos ang gumalaw sa buhay mo. Kaya yun ang gustong sabihin dito ni Jesus Christ. Hindi dahil ikaw ay magsusumikap, dahil ikaw ay magpapakabait, dahil pipilitin mong gawin ito, na ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kailangan ikaw ay maipanganak na muli. So ngayon, matapos na ipakita ni Pablo ang seryosong kalagayan ng isang tao in the flesh, ng isang tao according to the flesh, who sets his mind on the flesh, pagkatapos ng banggitin tungkol sa mga bagay na yon, praise God, hindi siya nagtapos doon. Meron naman siyang pinakitang words of comfort dito sa verses 9 to 11. So we go to our fourth point, the blessed reality of those in the Spirit. Kanina, yung matinding problema of those in the flesh. Pero ngayon, paano naman yung mga in the Spirit? Ito. Ang mga pinagpalang katotohanan ng mga nasa Espiritu. Tingnan niyo paano magsimula si Pablo dito. Sabi niya, however, so kanina, ito mga unbelievers, ito mga according to the flesh, setting their mind on the flesh, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. Tingnan niyo yung contrast, ha? Dadalawa lang ito. Pag ikaw ay na kay Kristo, you are not in the flesh. Hindi ito yung in the flesh ka pa rin, pero you're trying still to be good dahil Christian ka na. Hindi. Sabi ni Paul mismo, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. Yung salitang you dito, sabi ng mga Bible scholars, is emphatic. It is not speaking in general terms. Ang kinakausap dito ni Pablo direkta ay yung mga Roman believers. Ina-assure niya sila ng kanilang totoong position at standing sa harap ng Panginoong Diyos. Hindi niya dinidescribe ang kondisyon ng kung sino man. Nakadirekta siya dito sa mga mananampalataya. He is reminding them kung ano ang totoo sa kanilang buhay dahil sila ay na kay Kristo. My dear friends, brothers and sisters, kung kayo ay mananampalataya, whether you feel this or not, if you are really a Christian, kung talagang sa puso mo, you know, na sinasabi mo, naniniwala talaga ako, hindi ko talaga kayang iligtas sarili ko, makasalanan ako, mapupunta akong impyerno, alam ko lahat ng makasalanan ko. Pero sinabi ko, Lord, please, maawa po kayo sa akin. Nananampalataya ako kay Jesus. Naniniwala ko sa kanya na yung kanyang pagpunta rito ay hindi upang kopyahin ko yung kanyang ginawa, kundi yung ginawa niya para sa akin, tinatanggap ko yung sakripisyo niya. I trust in Him. I receive Jesus Christ into my heart as my Lord and Savior. Pag yun ang ginawa mo, totoong pananampalataya mo, nakita mo itong maliwanag na ebanghelyo, ang tinanggap mo sa iyong puso ay yung Jesus na, yung totoong Jesus ng Bible. Pag ganun ang talagang ginawa mo, you have faith in Him, you repented of your sin, then you are in Christ.

iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiralan

0: ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin mo na.
0: Diba?
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga. Araw po tayo ng Lunes, 8 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang tinuturing na usurpation of authority ang Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Block.
4: Pagdalo ng 18 di umano'y testigo sa Gatchalian Hearing, tinutulan ni Senador Alan Peter Cayetano.
5: At sa Kalakalan PSA na itala ang pagbaba ng inflation nitong Mayo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nanindigan ang Malacañang na mayroong usurpation of authority sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi opisyal ang naturang pagdinig at maaari umanong pag-aralan ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaukulang kaso kung may sapat na batayan. Nauna nang sinabi ni Cayetano na wala siyang problema kung may kasong iyahain laban sa kanila. Iginit niyang mahalagang mailabas ang katotohanan kaugnay ng mga isinasagawang imbestigasyon sa flood control project. Samantala, nagkaroon din ng palitan ng pahayag sina Cayetano at dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson hinggil sa kredibilidad ng mga naging pagdinig at mga testigong humarap sa Senado. Nilinaw naman ng Malacañang na nasa mga law enforcement agency na ang pagpapasya kung may sapat na ebidensya para magsampa ng kaso. Ngayong araw, muling iimbitahan ng Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo o ni Senador Erwin Tulfo ang mga testigong humarap sa nakaraang pagdinig, gayon din ang lahat ng mga senador para sa susunod na pagtalakay sa usapin.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, pinayuhan naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang 18 individual na nagpapakilalang testigo na huwag dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Erwin Tulfo ngayong araw. Sa liham na ipinadala sa abogado ng mga testigo na si Attorney Levito Baligod, sinabi ni Cayetano na hindi otorisado ang naturang pagdinig at wala itong pahintulot mula kina Senadora Pia Cayetano at Senador Rodante Marcos Coleta na anyay mga lehitimong namumuno sa komite at subcommittee. Ayon kay Cayetano, tanging ang kanilang mga tanggapan lamang ang maaaring maglabas ng opisyal na imbitasyon para sa mga pagdinig ng komite. Nagbabala rin siya na kung dadalo ang mga testigo sa hearing ng kampo ni Gatchalian, maaaring hindi nila matanggap ang mga proteksyong karaniwang ibinibigay sa mga saksi sa mga opisyal na pagdinig ng Senado. Matatandaang sa pagdinig noong Hunyo a 4, ay nakusahan ng 18 testigo ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera mula sa dating kongresistang si Zaldico. Samantala, ay ginit naman ni Gatchalian na hindi kinikilala ng Senado ang naturang testimonya dahil hindi ito bahagi ng isang opisyal na pagdinig.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nanawagan ang Unyon ng mga empleyado ng Senado na huwag idamay ang mga kawani sa nagpapatuloy na tensyon at pagbabago sa liderato ng Senado. Sa pahayag ng Senado o sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa

0: sa adhikain ng demokratikong organisasyon, sinabi nitong nagdulot ng kalituhan sa mga empleyado ang magkakaibang direktiba, schedule sa trabaho at reporting protocols kasunod ng pagbabago sa pamunuan ng Senado. Binigyang diin ng grupo na ang mga empleyado ay nakatali sa batas, tungkulin at serbisyo publiko, hindi sa anumang katapatan sa politika. Anila, hindi dapat managot o maparusahan ang mga kawani dahil lamang sa kanilang pagsunod sa mga atas na bahagi ng kanilang trabaho. Ipinagtanggol din ng union ang mga empleyadong tumulong sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong June 4 na naging sentro ng mga batikos kasunod ng sigalot sa Senado. Samantala, sinabi naman ni Senador Jingoy Estrada na hindi dapat madamay ang mga empleyado sa hindi pagkakaunawaan ng mga halal na opisyal. Nakipagpulong naman si Senador Sherwin Gatchalian sa mga kinatawan ng union at tiniyak na pakikinggan at tutugunan ang kanilang mga hinaing at pangangailangan.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Philippine Statistics Authority na itala ang pagbaba ng inflation nitong Mayo. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Bahagyang bumaba sa 6.8% ang inflation rate ng Pilipinas noong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, nakatulong sa pagbaba ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transportasyon, pagkain at diesel. Gayunman, nananatiling mataas ang presyo ng ilang bilihin dahil sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan at pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, positibong senyales ang pagbagal ng inflation, ngunit patuloy pa rin babantayan ng pamahalaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa iba pang balita, inihayag ng Philippine Egg Board Association o PEBA na nakakaranas ng sobrang supply ng itlog ang bansa. Ayon kay PEBA Chairman Gregorio San Diego, dulot ito ng mababang demand at pagdami ng mga producer ng itlog. Anya, lumipat sa produksyon ng itlog ang ilang hog at poultry raisers matapos malugi dahil sa pag-angkat ng karne ng baboy at manok. Umaasa ang mga egg producer na tataas ang demand sa pagbubukas ng klase. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 63 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 32 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 1 centavo. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 41 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Southwest monsoon o habagat ang kasalukuyang nakaaapekto sa western sections ng northern at central Luzon. Ang Ilocos Region at Zambales ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 25.6 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, warrant of arrest inihain ng PNP sa mga dating empleyado ng DPWH kaugnay ng flood control scam.
2: House panel manifestation ang isusumite kaugnay ng tugon ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment case.
0: At sa palakasan, Alex Iyala, kampyon sa Birmingham Open matapos ang dikdikang panalo.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. bagong araw, pangunahing balita.
2: Sinilbihan ng Philippine National Police ng warrant of arrest ang limang individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa isang flood control project sa Bulacan. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways ang hinainan ng warrant noong Hunyo 5 habang nakapiit sa New Quezon City Jail. Samantala, kusang loob namang sumuko ang isang engineer at isang empleyado ng DPWH sa Malolo City. Sinabi ni Bulacan Provincial Director Police Colonel Jay Baybayan na nakikipagtulungan ang dalawang sumukong suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng Malolo City Police Station. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahalagang mapanagot ang mga sangkot sa anumang katiwalian upang maprotektahan ang pondo ng bayan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Naharap ang limang akusado sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Hindi rin inirekomenda ng korte ang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Samantala, ihahatid naman ngayon ang isa sa mga nadidiin sa flood control issue na si Curly Discaya mula sa kustodiya ng Senado patungong Malolos Regional Trial Court.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Maghahain ng manifestation at hindi ng reply ang House Prosecution Panel kaugnay ng isinumiting sagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi direktang sinagot ng kampo ni Duterte Carpio ang mga paratang sa impeachment complaint. Anya, walang point-by-point na tugon o kontrang ebidensyang iniharap ang Vice Presidente laban sa mga alegasyon. Dahil dito nananatili ang posisyon ng prosecution panel na isang non-answer ang isinumiting dokumento ng kampo ng bise dahil nagkaroon lamang ito sa mga o nakatuon lamang ito sa mga procedural na usapin. Samantala, tuloy-tuloy na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial proceedings na nakatakda sa kalagitnaan ng Hunyo at sa pagsimula ng impeachment trial sa July 6, alinsunod sa schedule na itinakda ng Senate Impeachment Court. Giniit din ni Ridon na malabong magkaroon ng magkahiwalay na impeachment trial sa kabila ng issue sa liderato ng Senado. Anya, iisang grupo lamang ang may kapangyarihang magpulong bilang plenaryo at bilang impeachment court sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: House prosecutors tiwalang maaabot ang 16 na boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
4: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na makukuha ang Magic 16 o 16 na kinakailangang boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakabase sa mga ebidensya ang kalalabasan ng impeachment trial, hindi sa political alignment o pagpapalit ng liderato sa Senado. Kabilang anya dito ang documentary, financial at testimonial evidence, kasama na ang reports mula sa Anti-Money Laundering Council, findings ng National Bureau of Investigation, banking records at iba pang dokumento na ipipresenta sa mga senator judges. Sabi ni Ridon, hindi makaapekto sa prosekusyon ang kakayahang makakuha ng sapat na boto sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Kumpiyansa rin ang mambabatas na maihikayat o makukumbinsi ang mga senador sa magkabilang panig kapag nailatag sa kanila ang mga ebidensya. Sa kalagitnaan ng Hunyo, inaasahang magkakaroon ng pre-trial ang Senate Impeachment Court habang ang formal na impeachment trial ay naka-schedule sa July 6, 2026. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nag-deploy ang Police Regional Office Negros Island Region ng higit 1,600 pulis para tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ikinalat ang mga pulis sa mga paaralan, mga terminal, mga tawiran at pangunahing kalsada sa Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Ayon sa PNP-NIR, layunin ng hakbang na matiyak na ligtas at maayos na balik eskwela at hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at mag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad.
5: Bagong araw, balitang bayan.
2: Naalarma ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City matapos umabot sa 14 na tonelada kada araw ang medical waste na nalilikha sa lungsod. Ayon sa ulat, nahihirapan ang mga ospital at klinika sa tamang disposal dahil ipinadadala pa ang medical waste sa ibang lungsod sa Mindanao at maging sa Cebu. Umiiral din ang pangamba na may ilang health facilities na maaaring nagtatapon ng hazardous waste sa hindi tamang paraan dahil sa mataas na gastos sa pagproseso. Sa ngayon, hinihintay pa ang Environmental Compliance Certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources para sa operasyon ng waste treatment facility sa lungsod.
5: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, na-recover ng mga otoridad ang 53 wildlife species sa isang operasyon sa Sarangani. Ito'y matapos matagpuan sa isang residential compound na inilagay sa mga kahon at kulungan ang nasabing mga wildlife species. Kabilang sa mga nasagip ang mga parrot, hornbill, cockatoo at isang endangered sea eagle, habang 2 sa mga ito ay wallaby na hindi nakaligtas. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng illegal na wildlife trade.
5: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nakamit ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kampyonato sa Birmingham Open matapos talunin si Nicola Bortnikova ng Czech Republic sa 3-set final, 5-7, 6-3 at 7-5. Bumawi si Ayala matapos matalo sa unang set bago makuha ang kontrol sa laro at iselyo ang panalo sa loob ng 2 oras at 37 minuto. Ito na ang 2nd WTA 125 title ni Ayala at ang unang titulo ngayong taon.
5: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Bigo naman ang Alas Pilipinas Women sa Australia 22-25, 25-23, 25-18, 15-25, 11-15 sa 2026 AVC Women's Cup sa Camden City Arena. Nakabawi ang Pilipinas matapos makuha ang 2-1 set lead pero bumigay sa huling set ng kontroli ng Australia ang endgame at iselyo ang kanilang panalo. Abangan sa ating pagpapatuloy, pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga ASEAN leaders sa Kazan, inaasahan ng Russia.
2: Mas mahusay na edukasyon at suporta sa mga guro, prioridad ng DepEd sa bagong taong panuruan.
0: At sa ibang bansa, panukalang recompensation gamit ang Iranian assets, kinontra ng Iran.
5: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Inaasahan ng Russia na makakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Summit na gaganapin sa Kazan sa June 17 at 18. Ito ang sinabi ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa isang artikulong inilathala ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. Anya, magiging pangunahing bahagi ng pagdiriwang ang summit para sa 35th anibersaryo ng ugnayan ng Russia at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ipinahayag din ni Lavrov na inaasahan nilang makakasama sa pagtitipon ang lahat ng leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN kabilang si Pangulong Marcos. Inaasahan ding magkakaroon ng pulong sina Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit. Gayunman, wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang kung dadalunga ang Pangulo sa nasabing pagtitipon. Kamakailan lamang ay ipinagdiwang ng Pilipinas at Russia ang 50th anibersaryo ng kanilang diplomatikong relasyon na nagsimula noong Hunyo 2 taong 1976. Ayon kay Lavrov, magsisilbing pagkakataon ang summit upang palakasin pa ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon, turismo at teknolohiya.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inihayag ng Department of Education o DepEd ang mga reformang ipatutupad para sa school year 2026-2027 na layong mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante at mapalakas ang suporta sa mga guro. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ginawa ang mga pagbabago para gawing mas malinaw ang sistema, mas epektibo ang pagtuturo at mas nakatuon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Tinatayang mahigit 26 milyong mga estudyante at halos 900,000 mga guro ang makikinabang sa mga reforma. Kabilang sa mga ipatutupad ang 3-term school calendar, bagong polisiya para sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa panahon ng kalamidad, pinasimpleng lesson planning sa ilalim ng ilaw framework at binagong assessment at grading system. Palalakasin din ang senior high school curriculum sa pamamagitan ng mas maraming elective subjects at mas mahusay na paghahanda para sa kolehiyo, trabaho at pagnenegosyo. Samantala, sa pagbubukas ng klase ngayong araw, June 8, inaasahang matatanggap ng mga guro ang kanilang 10,000 pesos na teaching allowance para sa pagbili ng mga kagamitang panturo at iba pang pangangailangan sa klase.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority na nakahanda na ang kanilang mga tauhan para sa pagbubukas ng klase ngayong araw sa ilalim ng programang Balik Eskwela 2026. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, tututukan ng ahensya ang traffic management at crowd control, partikular sa mga lugar na malapit sa mga paaralan at may mataas na bilang ng mga estudyante. Sinabi rin ni Torre na natapos na ng MMDA ang pagkukumpuni at paglalagay ng lane markings, traffic signs at traffic lights sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pinalakas din umano ang paggamit ng CCTV cameras, NCAP at iba pang traffic monitoring systems upang mapanatili ang kaayusan sa kalsada. Kasabay nito, naghahanda rin ng ahensya sa posibleng epekto ng tag-ulan sa pamamagitan ng pagsiguro na gumagana ang mga pumping station at pagde-deploy ng mga mobile pumping unit kung kinakailangan. Samantala, nagsagawa na rin ng clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Malabon sa mga creek at drainage system upang mabawasan ang panganib ng pagbaha.
5: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Tinanggihan ng Iran ang ideya na gamitin ang kanilang mga assets para pambayad ng pinsala sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Giit ng Iranian Deputy Foreign Minister, hindi maaaring ituring ang kanilang pondo bilang war spoils o bayad ambag sa ibang bansa. Ito ay kasunod ng ulat na maaaring gamitin ng Estados Unidos ang Iranian assets para sa reconstruction at pinsalang dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan.
5: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Hindi bababa sa 10 ang nasawi sa mga panibagong Israeli airstrike sa Gaza. Ayon sa mga health at rescue officials, tinamaan ng isang sasakyan at isang police station sa Gaza City at Khan Yunis, habang isa ring mangingisda ang nasawi sa hiwalay na insidente sa dagat. Patuloy ang palitan ng akusasyon sa paglabag sa ceasefire ng Israel at Hamas habang nananatili ang tensyon sa rehiyon.
5: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan, 25 talatang 15. Sa malumanay, napakiusap, pusong batoy na babagbag. Sa pagtsatsaga, pati hari ay nahihikayat.
5: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 8 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
5: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:55 ng umaga.
6: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
7: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking

0: ASAM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMRAM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Capitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: May problema ka ba sa iyong boss? Laman ba ng panalangin mo na sana magbago na siya o kaya naman ay mapalitan na siya at sana ang kapalit ay ikaw? Many find fault in their leaders at nangangarap na minsan ay mabigyan din sila ng pagkakataong manguna. But do you really have what it takes to effectively lead? Ang sabi ni Peter Drucker, management is doing things right. Leadership is doing the right things. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Sa maraming matatagumpay na family-run business, bago italaga bilang leader ang anak, tinitiyak ng magulang na matututunan at pagdaraanan muna nila ang lahat ng aspekto ng negosyo. Hindi sapat na mayroon silang degree mula sa mga prestihiyosong paaralan. Mahalagang hinog sa panahon at karanasan ang isang tao bago siya mamuno. Tatlong bagay ang magandang pag-isipan mo tungkol sa pagiging isang leader. Una, leadership is a calling. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 8, if your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. May mga taong sadyang itinalaga ng Diyos para mamuno. They have the natural ability to inspire people to do what needs to be done. Kung hindi naman leadership ang iyong gift at pilit mong inaasam na mamuno, maaaring maging masaya ka panandalian sa posisyon na ibibigay sa iyo, pero tiyak na may magsasuffer ng dahil dito. If God calls you to lead, then lead as best as you can. But if not, huwag ipilit. Maging komportable at masaya sa assignment at pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Pangalawa, always lead from a position of servanthood. May mga naghahangad ng mataas na posisyon sa kanilang opisina kasi ang nasa isip nila kapag mataas ang pwesto, mas mataas ang sweldo. Ang di naiisip ng marami ay ang bigat ng responsibilidad at trabaho na nasa balikat ng mga namumuno. Marami nang naisulat na libro tungkol sa leadership style ng Panginoong Jesus. At kung siya ang pagbabataya natin ng isang mahusay na tagapanguna, makikita nating ang isang leader ay hindi tagautos kundi tagapaglingkod. Sa Mark chapter 9 verse 35, ganito ang ating mababasa. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all." You aspire to be a leader? Handa ka bang maglingkod? Pangatlo, a good leader is intent in focus. Ang sabi ng author na si Tim Ferriss, "To be a good leader, you cannot major in minor things. To get the few critical things done, you must develop incredible selective ignorance. Otherwise, the trivial will drown you."

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atontak na abyan, alas 7:18 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Hunyo 8, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: Headline.

0: Para sa aton balita lokal, Barangay San Roque, isa ka ehemplo sa makabag-o nga pagdumala kag serbisyo sa siyudad sang Coronadal. Bag-o nga bleachers sa Barangay Taplan daging turnover sa Coronadal City. Coronadal, ipatuman ang Harap Mo, Linis Mo program. 30 ka PDRRMC members sa South Cotabato nagbansay sa Incident Command System Position Course. 53 ka wildlife specimens na kumpiskar sa Sarangani Province. Duha ka ginakilala nga pushers ang illegal nga droga arestado sa 1.02 million pesos nga balor sang shabu sa Sarangani. Dole trabaho agad job fair pagahiwaton sa Sultan Kudarat sa Hunyo 12. Pagpanagtag sang school supplies kag uniforme ginumpisahan na sa isulan. Regional Yarn Production kag Innovative Center opisyal nga ginbuksan sa Kabakan. DepEd Region 12 ipatuman ang 3-term school calendar kag strengthened senior high school program. Isa sa mastermind sa pagpatay sa isa ka ambush sang 5 ka pulis sa Maguindanao arestado. Para sa aton balita national, ₱1.30 trillion nga pondo ipain sang gobyerno sa education sector subong nga tuig. Presyo sang school supplies mas nubo subong nga tuig subo o suno sa DTI. Dole nagpahanumdom sang tama nga pasweldo para sa Hunyo 12. Sa balita sa luwas sang pungsod, Kuwait kag Bahrain nga US allies ginatake sang Iran, 3 ka OFW pilason sa drone strike nga nag-igo sa Kuwait International Airport. Iran ginkondinar ang ginhiwat nga airstrike sang US sa ila radar kag surveillance sites. Lalaki nga na-stranded sa Mount Everest sang anum kaadlaw na rescue. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Padayon nga ginakilala ang barangay San Roque isip isa sa pinakauswag kag makabag-o nga barangay sa Coronadal City bangod sa mga proyekto nga nagapakita sang maayo nga pagdumala kag kaugalingon sini nga inisyatibo sa ila lokal nga pagdumalahan. Bisan pa nagasalig lamang ini sa bulig halin sa Congressional Office para sa pagpatukod sang pasilidad, gingamit sang barangay ang ila kaugalingon nga pondo agud mapatuman ang pagpahimo kag pagpaanyag sang ila barangay hall. Tinutuyo sini nga maghatag sang mas maayo, madasig kag komportable nga serbisyo sa mga residente. Ginpabakod man sang barangay ang ila reputasyon isip isa ka smart barangay paagi sa paggamit sang makabag-o nga teknolohiya para sa seguridad. Mayara na sang fully functional control room nga nagamonitor sa 37 ka closed circuit television o kon CCTV cameras nga nakapwesto sa nagkalain-lain nga bahin sang barangay kag mangin sa kaiping nga barangay Concepcion. Magluwas sa pagpabakod sang seguridad, lakip man ang barangay San Roque sa mga una nga nakabenepisyo sa programa nga Free Wi-Fi for All sang Department of Information and Communications Technology o kon DICT. Bangod sini, libre na nga ma-access o maka-access sa internet ang publiko sa barangay hall. Bangod sa makabag-o nga proyekto kag nasambit nga inobasyon, padayon nga nagaserbe isip ehemplo ang barangay San Roque sa pagduso sang epektibo nga pagdumala, seguridad kag serbisyo nga nakasentro sa ikaayos sang pumuluyo sa Coronadal City. Alas 7:25, formal na nga gin-turnover ang bag-o nga bleachers sa barangay Topland isip kabahin sang padayon nga pagpabakod sang mga pasilidad para sa komunidad. Ang proyekto na patukod sa idalom sang Barangay Development Program o kon BDP gamit ang 800 mil nga premyo nga nabaton sang barangay halin sa Barangay Purok and Sitio Empowerment Program o kon BPSEP. Ginpangunahan anday City Mayor Erlinda Araquil kag City Vice Mayor Esther Marin 14 ang ribbon cutting kag turnover ceremony. Kaupod ang mga konsehal sang syudad kag mga opisyal sang barangay sa pagpanguna ni Terence Ejemplar. Suno kay Mayor Araquil, magapadayon ang pagpatuman sang mga proyekto para sa ikauswag. Agud mas mangin maanyag ang mga pasilidad kag mapalapad ang serbisyo nga mabaton sang mga residente sang nasambit nga barangay. Kinaekspektar nga mangin mapuslanon ang bag-o nga bleacher sa mga aktibidad pang komunidad, pahampang kag iban pa nga pagtililipon sang mga pumuluyo sang barangay Topland. Balita! Sa dugang pangabalita lokal, igalunsar sang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa subong nga adlaw ang programa nga Harap Mo Linis Mo sa idalom sang Executive Order number 58 Series of 2026 isip kabahin sang kampanya para sa kalimpyo kag kahapsay sang syudad. Sakop sang programa ang mga pamalay, negosyo, pampubliko kag pribado nga opisina, mga bulutuan nga ginaauhag nga ipabilin limpyo ang atubangan sang ilang mga lugar. Suno sa lokal nga gobyerno, maglibot ang mga katapo sang syudad sa nagkalain-lain nga barangay kag sektor agod ipasanyugon ang programa kag awhagon ang pag-intras sang publiko. Ginpahayag naman ni City Mayor Araquil nga importante ang paghiliusa sang komunidad sa pagpabilin sang kahapsay kag kalimpyo sang palibot. Mas ginpabakod pa sang gobyerno o sang probinsya sang South Cotabato ang ikasarang sini sa pagsabat sang mga kalamidad matapos
Magtapos ang 30 kamiembros ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC kag mga emergency responders sa Incident Command System o kung ICS Position Course. Ang pagbansay ginpatigayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa pakigbuylog sa Office of the Office of Civil Defense o OCD 12. Tinutuyo sini nga mas mapa bakod ang ihibalo kag ikasarang sa mga nag-intra sa paghimo sang ila katungdanan sa sulod sang incident management team sa panahon sang emerhensya kalamidad kag dalagkuan nga aktibidad. Nagpaidalom ang mga partisipante sa serye sang id-id nga talakayan kag mga praktikal nga pagbansay agud masiguro ang ila preparasyon sa epektibo nga pagdumala kag pagsabat sang mga insidente kag kalamidad. Suno sa PDRRMO ang pagdugang sang 30 ka bag-o nga ICS trained personnel, isa ka dako nga bulig sa pagpabakod sang disaster preparedness kag response capability sang probinsya bangod mas madamo nang kwalipikado nga katapo ang pwede magbulig sa incident management team. Inikabahin man sa pagpanikasog sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato agud makakriar sang mas mabakod preparado kag disaster resilient nga komunidad paagi sa padayon nga pagbansay kag pagpauswag sang ikasarang sang mga

Suno sa mga otoridad, ginpatigayon ang operasyon matapos ang intelligence report angot sa suno pa illegal nga pagtransport kag pagbaligya sang wildlife. Natukiban sa isa ka compound sa Purok Singa, Silangan kag nagkalain-lain nga sahi isang sapat nga ginbutang sa mga kahon kag kulungan kag ginapatihan naka-schedule na sa pagbaligya. Lakip sa mga nakumpiskar ang Eclectus parrots, lorries, pigeons, wallabies, hornbills, kakatus, kag isa ka wild-bellied sea eagle nga lakip sa mga vulnerable species. Suno sa CIDG, wala sang nagakaigo nga permit ang mga yara sa likod sang operasyon nga posible isa ka pagbayular sa Republic Act number 9147 o kun ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nakapalagyo naman ang mga suspect bago naglabot ang mga operatiba kag sa karon padayon nga ginapangita. Yara na sa kustodiya sang mga otoridad ang 50 nga wildlife specimens samtang ginapaidalom sa pagproteher ang iban pang sapat matapos ginbawian sang kabuhi ang duha ka wallabies. Padayon naman ang investigasyon kag pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa mga responsable sa illegal nga aktibidad. Sa dugang pa nga balita lokal, naarestar ang duha ka individual nga ginapatihan mga kilala nga personalidad nga nalambigit sa illegal nga droga sa ginpatigayon nga by bust operation sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA 12 gabi sang Biyernes sa sitio Mangilin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani. Ginpangunahan ang operasyon sang Regional Special Enforcement Team o kon RSET sang PDEA Regional Office 12. Kabulig ang PDEA Sarangani Jensen Provincial Office, Maasim Municipal Police Station, kag Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Ginkilala ang mga arrestar nga sospek sa mga alias nga Ibrahim, 43 anyos, isa ka driver kag gina-report nga miyembro sang MILF kag alias Ahmad, 46 anyos, isa man ka tricycle driver. Residente sang Barangay Muti, gindulungan Maguindanao del Sur. Nakumpiskar sa mga otoridad ang ginabulubanta 150 kagramos ang ginapatihan nga shabu. Kung sa diin may standard value nga kapin kulang 1.02 million pesos. Lakip diri ang 50 kagramos ang shabu nga nabaligya sa poster buyer sa ginpatigayon nga transaksyon kagdugang nga isa kagatos nga gramos nga na sapuan halin sa mga suspek. Nakumpiskar man sa nasambit ng operasyon ang buy bust money nga nagabalor sang 50,000 pesos, isa ka puti nga cellular phone kag isa ka kulay dark gray nga metallic o kon metallic nga pickup truck. Sa karon yara na sa kustodiya sang PDEA 12 ang mga suspek samtang ginapreparar ang pagpasaka sang kaso sa pagbayular sa Section 5 o kon sale of dangerous drugs kag Section 11 nga possession of dangerous drugs sang Article 2 Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 7:35 ang ato niyang atak na. Nagpagwaas ang imbitasyon

Stasyon ang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat sa tanan nga nagapangita sang trabaho nga mag-intra sa dole trabaho aga job fair nga pagahiwaton sa Hunyo 12 subong nga Biyernes sa Provincial Capital Gym sa Isulan. Ang aktibidad pagapangunahan sang Public Employment Service Office o Konpeso sang probinsya kabulig man ang Department of Labor and Employment o Dolet Region 12 Sultan Kudarat isip kabahin sang padayon nga pagpanikasog nga mahatagan sang oportunidad sa obra ang mga residente sang probinsya. Magatanyag sang nagkalain-lain nga local nga job vacancies halin sa mga mag-intraman nga kumpanya kung sa diin pwede nga direkta nga makigangot ang mga aplikante sa mga employer magsumiter sang ila aplikasyon kag magkaangkon sang tion nga mabaton gilayon sa trabaho. Ginalay kayan ang mga job seeker nga magdala sang madamo nga kopya sang ila resume, mga valid ID kag iban pa nga nagakaigo nga dokumento agud mapataas ang ila chance nga makuha sa trabaho sa adlaw sang nasambit nga job fair. Ginaexpektar ang pag-intra sang ginatos nga mga aplikante sa nasambit nga aktibidad nga may tinutuyo makabulig sa pagpalapad sang employment opportunities kag mapanubo ang tala sa mga unemployed sa probinsya.